angeli yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wipe ati fi kan iti re amu ese dede re kuro asi we afo ese renu ki o ye wa nigba na wipe ohun akoko nigba ti a ba ni isodi mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerin din logoji ese ikerin din logbon Ezekieli ori ikerin din ni ogoji ese ikerin din logbon oni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun a wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti ohun ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wipe o so fun wa wipe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo an so nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wipe ni koko ara omo okunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati sese abe fun ki a ke awon eran wonyi ki a ke kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti olorun so fun ani we pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon nkan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa o ni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowo da ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti a se adariji wa ṣugbọn eyi ti a gbe wa lati inu iya wa ese abinibi o ni ani lati wa lekeji ki a ke tabi ki a yo awon nkan wonyi kuro eyi lo fi so fun a we pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese ikefa oluwa olorun re duro nibe bi awon wonyi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re a n so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun ohun kan tun ku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si aya wa ati ka ninu eberu e je ki awon ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da o ni o le ka bibeli mi omo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Epistle ikini ti Joanu si eniyan gbogbo ori iketa e wo iru ife ti baba fe fe wa ti a fe n pe wa ni omo Olorun be ni a sa je nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun ni awa ise ni isisiyi a ko si ti fi han bi awa o ti re awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re a wo ara re mo ani bi ohun ti mo enikeni ti o ba n dese o n ru ofin pelu nitori ese ni riru ofin eyin si mo pe o n farahan lati mu ese kuro ese ko si si ninu re enikeni ti o ba n gbe inu re ki dese enikeni ti o ba n dese ko ri be ni ko mo eyin omo mi e ma se je ki enikeni ki o tan yin je eni ti o ba n se ododo o ja si olododo gege bi ohun ti se olododo eni ti o ba n dese ti esu ni nitori lati atiti ko se ni esu ti n dese nitori eyi ni omo Olorun se farahan ki o le pa ise esu run enikeni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ti iru re n gbe inu re ko si le dese nitori pe atiti pa Olorun bi ninu eyi le awon omo Olorun n farahan ati awon omo esu enikeni ti ko ba n se ododo ki se ti Olorun ati eni ti ko feran arakunrin re nitori eyi ni ise ti eyin ti gbo ni atiti ko se ki awa ki o feran ara wa ki se bi Kaini ti je ti eni buburu ni ti o si pa arakunrin re nitori kini o si se pa nitori ti ise ohun je buburu ti arakunrin re si je ododo ki enu ki o ma se ya yin eyin ara mi bi aye ba korira yin awa mo pe awa ti re koja lati inu iku sinu iye nitori ti awa feran awon ara eni ti ko ba ni ife o n gbe inu iku enikeni ti o ba korira arakunrin re apaniyan ni eyin si mo pe ko si apaniyan ti o ni iye ni pekun lati ma gbe inu re nipa eyi ni awa mo ife nitori ti o fi emi re lile fun wa o si ye ki awa fi emi wa lile fun awon ara sugbon eni ti o ba ni ohun ni aye ti o si re arakunrin re ti se alaini ti o si se ilekun iyonu re mo bawo ni ife Olorun ti n gbe inu re eyin omo mi e ma se je ki a fi oro tabi a han feran bi ko se ni ise ati ni otito ati nipa eyi ni awa o mo pe awa je ti otito ati pe awa o si da ara wa loju niwaju re ninu ohunkohun ti okan wa ba n da wa lebi nitori pe Olorun tobi ju okan wa lo o si mo ohun gbogbo olufe bi okan wa ko ba da wa lebi nje awa ni igboya niwaju Olorun ati ohunkohun ti awa ba bere awa n ri gba lodo re nitori ti awa n pa ofin re mo awa si n se nkan won ni ti o dara loju re eyi si ni ofin re pe ki awa ki o gba oruko Jesu Kristi omo re gbo ki a si feran ara wa gege bi o ti fi ofin fun wa eni ti o ba se pa ofin re mo n gbe inu re ati ohun ninu re ati nipa eyi ni awa mo pe o n gbe inu wa nipa emi ti o fi fun wa. Epistle ikini ti Joanu si eniyan gbogbo ori ikerin olufe e ma se gba gbogbo emi gbo sugbon e dun awon emi wo bi won ba se ti Olorun nitori awon woli eke pupo ti jade lo sinu aye eyi ni o fi mo emi Olorun gbogbo emi ti o ba jewo pe Jesu Kristi wa ninu ara ti Olorun ni gbogbo emi ti ko si jewo pe Jesu Kristi wa ninu ara ki se ti Olorun eyi si ni emi asodi si Kristi na ti eyin ti gbo pe o n bo ati ni isisiyi o si ti de sinu aye eyin omo mi ti Olorun ni eyin eyin si ti segun won nitori eni ti n be ninu eyin tobi ju eni ti n be ninu aye lo ti aye ni won nitori naa ni won se n soro bi eni ti aye aye si n gbo ti won ti Olorun ni awa eni ti o ba mo Olorun o n gbo ti wa eni ti kii ba n se ti Olorun ko n gbo ti wa nipa eyi ni awa mo emi otito ati emi eke olufe e je ki a feran ara wa nitori ife ti odo Olorun wa ati gbogbo eni ti o ba ni ife abi nipa ti Olorun o si mo Olorun eni ti ko ba ni ife ko mo Olorun nitori pe ife ni Olorun nipa eyi ni a gbe fi ife Olorun han ninu wa nitori ti Olorun ran omo bibi re nikan soso si aye ki awa ki o le ye nipase re ninu eyi ni ife wa kii se pe awa fe Olorun sugbon oun fe wa o si ran omo re lati je etutu fun ese wa olufe bi Olorun ba fe wa bayi o ye ki a feran ara wa pelu enikeni ko ri Olorun nigba kan ri bi awa ba feran ara wa Olorun n gbe inu wa a si mu ife re pe ninu wa nipa eyi ni awa mo pe awa n gbe inu re ati ohun ninu wa nitori ti o ti fi emi re fun wa awa ti ri a si jeri pe baba ran omo re lati je olugbala fun araye enikeni ti o ba jewo pe Jesu omo Olorun ni Olorun n gbe inu re ati ohun ninu Olorun awa ti mo a si gba ife ti Olorun ni si wa gbo ife ni Olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu Olorun ati Olorun ninu re inu eyi ni a mu ife ti o wa ninu wa pe ki awa ki o le ni igboya ni ojo idajo nitori pe bi ohun ti ri be ni awa si ri ni aye yi iberu ko si ninu ife sugbon ife ti o pe nle iberu jade nitori ti iberu ni iya ninu eni ti o beru ko pe ninu ife awa feran re nitori ohun ni o ko feran wa bi enikeni ba wi pe emi feran olorun ti o si korira arakunrin re ekeni nitori eni ti ko feran arakunrin re ti o ri bawo ni yo ti se le feran olorun ti ohun ko ri ofin yi ni awa si digba lati owo re wa pe eni ti o ba feran olorun ki o feran arakunrin re pelu
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Isele ikini ti Joanu si eniyan gbogbo ori ikarun olukuluku eni ti o ba gbagbo pe Jesu ni Kristi abi nipa ti Olorun ati gbogbo eni ti o feran eni ti o bi ni o feran eni ti abi nipase re pelu nipa eyi ni awa mo pe awa feran awon omo Olorun nigba ti awa feran Olorun ti a se npa ofin re mo nitori eyi ni ife Olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira nitori olukuluku eni ti a bi nipa ti Olorun o segun aye eyi si ni isegun ti o segun aye ani igbagbo wa tani eni ti o segun aye bi ko se eni ti o gbagbo pe omo Olorun ni Jesu ise eyi ni eni ti o wa nipa omi ohun eje ani Jesu Kristi ki se ni kiki ipa omi bi ko se nipa omi ohun eje emi ni o si n jeri nitori pe otito ni emi na nitori pe eni meta ni o n jeri ni orun baba oro ati emi mimo awon meteta yi si ja si okan awon meta ni o si n jeri ni aye emi ati omi ati eje awon meteta yi si fi ohun sokan bi awa ba n gba eri eniyan eri olorun tobi ju nitori eri olorun ni eyi pe o ti jeri ni ti omo re eni ti o ba gba omo olorun gbo o ni eri ninu ara re eni ti ko ba gba olorun gbo o ti mu ni eke nitori ko gba eri naa gbo ti olorun je ni ti omo re eri naa si ni eyi pe olorun fun wa ni iye ani pekun iye yi si n be ninu omo re eni ti o ba ni omo o ni iye eni ti ko ba si ni omo olorun ko ni iye nkan wonyi ni mo kowe re si yin ani si eyin ti o gba oruko omo olorun gbo ki eyin ki o le mo pe eyin ni iye ani pekun ani fun eyin ti o gba oruko omo olorun gbo eyi si ni igboya ti awa ni niwaju re pe bi awa ba bere ohunkohun gege bi ife re o n gbo ti wa bi awa ba si mo pe o n gbo ti wa ohunkohun ti awa ba bere awa mo pe awa ri ibere ti awa ti bere lodo re gba bi enikeni ba ri arakunrin re ti n da ese ti ki se si iku òun ó béèrè òun ó sì fún ní iyè fún àwọn tí ń dá ẹ̀ṣẹ̀ tí kìí ṣe sí ikú ẹ̀ṣẹ̀ kan ń bẹ sí ikú èmi kò wí pé kí òun kí ó gbàdúrà fún èyí gbogbo àìṣòdodo ní ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kan sì ń bẹ tí kìí ṣe sí ikú àwa mọ̀ pé ẹnikẹ́ni tí a bí nípa ti ọlọ́run kìí dẹ́ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí a bí nípa ti ọlọ́run a máa pa ara rẹ̀ mọ́ ẹni búburú ni kìí sì fọwọ́ kàn án àwa mọ̀ pé ti ọlọ́run ni wá àti gbogbo ayé ni ó wà ní agbára ẹni búburú ni àwa sì mọ̀ pé ọmọ ọlọ́run dé ó sì ti fi òye fún wa kí àwa kí ó lè mọ ẹni tí í ṣe òtítọ́ àwa sì ń bẹ nínú ẹni tí í ṣe òtítọ́ àní nínú ọmọ rẹ̀ Jésù Kristì èyí ni Ọlọ́run òtítọ́ àti ìyè àní pẹ̀kun ẹ̀yin ọmọ mi ẹ pa ara yín mọ́ kúrò nínú òrìṣà àmì èyí ni òpin Epístélì kínní ti Jòhánù sí ènìyàn gbogbo.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ẹ ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tèlé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin. Matthew orí kẹrin láti ẹsẹ̀ 19 ni a ti ń kà á. Ó sì wé fún wọn pé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. loni answer nipa titele Jesu. Titele Jesu. Onti o se pataki ni igbese aye wa ni titele Jesu. Nitori wepe ere popo nipa ti ara ati nipa ti emi ni o wa ninu ki a ma tele Jesu. Bi o ba wo ese ti akaye dara dara, Jesu Kristi so fun awon wonyi wepe e ma to mi leyin, emi o si so yin di apeja eniyan. Awon wonyi ti je apeja fun opolopo odun. Ise apeja ti won si nse o ti je ohun ti ko lere nigba miran. Bi o ba ka Luke ori karun ti ko si aye fun lati ka nisisin yi, nigba kan ti Jesu ba Peteru ati Anderu ati Johanu ati Jakobo, nigba ti o ba won pade o ri wipe won ti n de lati oru, sugbon titi di afẹ mojumo won ko pa ohun kankan. O je wipe ise owo won ko lere, o je wipe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pẹlu ere ise lati oru won ko ri. Nigba yi gan ni Jesu Kristi wa si igbese aye won, ni o so fun won ohun ti won le se. Bi won si ti se, won pa opolopo eja. O wa so fun won wipe ibere ibukun ni won ri yi. Bi won ba le tele ohun, eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won. O wa so fun nihin wipe e ma to mi leyin, emi o si so yin di apeja eniyan. Bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun, nigba ti Jesu Kristi ti o soro fun awon omo ehin re, o je ki o ye won wipe nitori won tele ohun, nitori won kon gbogbo sile, won si fi ohun se Oluwa ati Olugbala won, wipe ere popo ninu aye yi ati ni aye ti nbo ni yo je ti won. Ohun ti a soro le lori loni, bi o ba fiyesi dara dara, bi o ba keko dara dara, bi o ba gboran dara dara, o ri wepe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye ti nbo, anfani nipa ti ara, anfani nipa ti emi ni yo je ti re. Bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi leyin, o ni e ma to mi leyin, emi o si so yin di apeja eniyan. Bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni, o ri wipe awa ti a wa nihin akere niye. Wo ayika, bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikookan, o ri wipe akere niye pupo. Sibe sibe a mo wipe opolopo awon to n gbe ni itosi wa ni o je wipe ede Yoruba ni won so. Ki lo de ti o je wipe awon wonyi o sese afa won won o fa, a pe won won o wa, ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won. Ohun ti o sele ni wipe o sese ko je pe awa fun awa papa, a ko ti gboran ni ekunrere si ipe ti Olorun fi pe wa. Nitori pe bi a ba ni gboran si ipe ti Olorun fi pe wa, o so wipe e ma to mi leyin, o ni gere ti a ba ti se be, ti a ba to n leyin ni kikun, o ni ohun o so wa di apeja eniyan. A ri wipe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja, eja ti won pa o kere niye. Igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa, sugbon lese kese ti Jesu Kristi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won, a ri wipe awon won kun akunwo sile akunfaya. Bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti a n tele ni okan ojokan, ti a ko je ko fi wa sile, ti a wa papa ti a ko fi sile, a o ri wipe yo so wa di apeja eniyan. Bi o tile je wipe ipejọpọ wa nisisiyi o kere die, bi o tile je wipe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi, o daju wipe ojo ola yo dara, o daju wipe opolopo ni yo tele wa, won o si wa sihin, o daju wipe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin Olorun ati ninu igbala Olorun ti ati muto wa wa. Sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju Oluwa ninu ipejọpọ wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi. Bi aba nfe ki agutan Jesu ki o wa, ki Olorun ki o si lo wa lati mu won wa, bi awa papa bi aba tele Jesu Kristi ni timotimo, a ri wipe ohun ti o ti se leri wipe ohun o so wa di apeja eniyan, o daju wipe yo se dandan. mo ni o daju pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a biyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ke a mo bi a se ntele Jesu eni kokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele eni kan o se se ke a ma rin ni ipa ona kan o se se ki a ma tele igbesi aye eni kan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya ṣugbọn ke amọ we pe eni ti an tele ati ona ti an rin oni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si kin se apeju we fun we pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti an lo ti a si tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju we pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti an tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa paapa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini an so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi abatele Jesu ni toto ye ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko batele Jesu Kristi tabi ke a konkon we pe ke a to mo Jesu ke a to ma tele Jesu kini awon ohun ti an tele kini awon eni ti an tele leyin eyi ni o je ke a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le Oluwa Olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni an so nipa awon ti ko mo Olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro Olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun ti o jale lati inu okan wa ye ki a se apere o se se awon ti o ma nporo awon ti o ma tan ni je bi enikan ba si odo won won ma so wi pe awon riran awon so tele olorun so nihin wi pe awon won yi ti won so wi pe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wi pe olorun ba won gbe ki se wi pe olorun si won loju ki se wi pe olorun ba won soro ki se wi pe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wi pe ohun to jale lati inu okan won wi pe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele Jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so we pe awon ti won o tele Jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo we pe awon ti won o ni Olorun awon ti won o mo Olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokanlelogun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se orira gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu Jezebeli man ti gbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wi pe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lo olorun awon aborisha e ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je kin bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wi pe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o se se iwo to je obirin to ti loko to wa nile oko bi onke

0: ajije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi kesi mi si ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran irubo abi jesu lo nperan fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wi pe a ntele awon kefiri wi pe bi aborisa ba nsodun a peran bi imale ba nsodun a peran ehan iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun a tele asa awon kefiri o na ma peran o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti anrin o so wi pe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon kefiri won to awon kefiri leyin o ye ki igbese aye wa ki o fi han wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu christi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon kefiri ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu christ npe wa o ni ki a tohun leyin eje ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele christi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun eje ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu christ so we pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro we pe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so we pe mo nlo si jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o we pe e ma to mi lehin kini itumo eyi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu christi ni yi awon elomiran ko ye won daradara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma ntele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni o wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wi pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon o wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han o pe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o ti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so we pe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu christi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni ṣùgbọ́n ẹ máa lépa èyí tí í ṣe rere nígbà gbogbo láàrin ara yín àti láàrin gbogbo ènìyàn ẹ máa lépa èyí jẹ́ pé kí a máa tẹ̀lé kí a fi ṣe ìwàhù bí a bá ń tẹ̀lé jésù ó ní kí a máa lépa iṣẹ́ rere nígbà gbogbo ṣé o mọ̀ wípé a kò gbọ́ ọ̀rọ̀ búburú kan lẹ́nu rẹ̀ rí a kò rí ìṣe búburú kan lọ́wọ́ rẹ̀ rí a kò rí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́wọ́ rẹ̀ rí nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a fi àwọn ìwà búburú sílẹ̀ kí a má fi búburú san búburú fún ẹnikẹ́ni bí a bá sọ wípé a ti ronú pòádà bí a bá sọ wípé a ti ní ìrètí ọ̀run a sì ti kọ orúkọ wa nínú ìwé ìyè lọ́run a sì ti ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn kristi ní tòótọ́ ó ní kí a fi búburú ṣe kí a fi sílẹ̀ kí a sì máa lépa kí a máa tẹ̀lé iṣẹ́ rere ní ìgbà gbogbo àti sí ènìyàn gbogbo nínú timothy kínní orí kẹfà ẹsẹ ìkọkànlá timothy kínní orí kẹfà ẹsẹ ìkọkànlá ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn ọlọ́run sá fún nǹkan wọ̀nyí kí o sì máa lépa òdodo ìwà bí ọlọ́run ìgbàgbọ́ ìfẹ́ sùúrù ìwà tútù ohun tí ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa nìyí ni wípé kí a tó mọ ọlọ́run kí a tó bá jésù pàdé a kún fún àìwà bí ọlọ́run a kún fún àìṣòdodo a kún fún àìgbàgbọ́ a kún fún àìnífẹ̀ẹ́ àìnísùúrù àti ìwà jàgídíjàgan ìwà àìní ìwà tútù ṣùgbọ́n ó sọ wípé kí a fi nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ kí a sá fún wọn kí a ronú pòádà kí a rọ̀ mọ́ jésù kristi kí a wá sí ẹsẹ̀ àgbélébò kí a gbàdúrà kí ó dárí àwọn ohun tí ó ti kọjá kí ó dárí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa wọ̀nyí jì wá lẹ́yìn ìgbà náà tí a bá sọ wípé à ń tẹ̀lé jésù kí a máa tẹ̀lé ìwà òdodo ìwà bí ọlọ́run ìgbàgbọ́ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run ṣé o mọ̀ wípé kí a tó bá jésù pàdé a ò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run a ò ní ìgbàgbọ́ nínú jésù bí a tilẹ̀ ka bíbélì a ò ní ìgbàgbọ́ nínú ohun tí a ń kà kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan a ò ní ìgbàgbọ́ nínú ẹnikẹ́ni a kì í fọkàn tán ẹnikẹ́ni a ò tilẹ̀ gbára ọgbọ́ pàápàá bí a bá sọ pé a ó ṣe báyìí a ó ṣe báyìí a ò fọkàn tán ara wa débi kí a ò fi ọkàn tán ẹlòmíràn ó ní nísinsìnyí tí a sọ pé a ń tẹ̀lé jésù ó ní kí a máa rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ kí a gba ọlọ́run gbọ́ kí a gba ìwé mímọ́ gbọ́ kí a gba jésù kristi olúwa wa gbọ́ kí a sì ní ìfọkàntán kí a fọkàntán ara wa ó ní kí a máa rìn nínú ìfẹ́ kí a ní sùúrù kí a sì ní ìwà tútù ẹni ọlọ́run sọ fún wa wípé bí a bá ń tẹ̀lé jésù a máa tẹ̀lé ìwà òdodo àti iṣẹ́ rere wọ̀nyí nínú hebrew orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn kí a tó mọ ọlọ́run kí a tó mọ jésù kristi ìjà ni lójoojúmọ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bójí láàárọ̀ láì jẹ́ pé ẹnikẹ́ni ṣẹ́ ìbínú la ó máa rí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìbínú ni a ó máa rí lójú rẹ̀ ìyàwó ò lè gbádùn ọkọ ò lè gbádùn àwọn ọmọ ò lè gbádùn nítorí wípé kò sí àlàáfíà nínú ẹlẹ́ṣẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n nísinsìnyí bí a bá ti bá ọmọ aládé àlàáfíà pàdé bí a bá ti bá jésù kristi pàdé ó ń sọ fún wa wípé kí a máa lépa ìwà òdodo kí a máa rin ìrìn òdodo àti wípé kí a máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn rántí o pẹ̀lú gbogbo ènìyàn ó ṣeé ṣe bóyá ń tajà ní ìsọ̀rẹ́ kí ẹnìkan kí ó wá ra ìrẹsì tàbí gàrí tàbí aṣọ tàbí ohunkóhun tí ó ń tà kí ó sọ ọ̀rọ̀ sí ọ tí o rò wípé kò yẹ kí ó sọ tàbí kí o máa dúnadúrà ohun tí o fẹ́ rà lọ́wọ́ rẹ kí oye tí o pe ohun tí o fẹ́ rà kí o dàbí ẹni wípé kò tẹ́ ọlọ́run o ní kí a rántí wípé àwa tí a ń tẹ̀lé jésù a ń tẹ̀lé ọmọ aládé àlàáfíà kí a máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo ó ṣeéṣe bóyá ń gbé nínú ilé o sì ń dáná níbi ìdáná pẹ̀lú àwọn tẹ̀jọ́ ń gbé nínú ilé ó ṣeéṣe wípé bóyá gbọ́nmi sí omi ò tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ìwọ tí o jẹ́ ọmọ àlàáfíà ìwọ tí o jẹ́ ọmọ ọlọ́run ìwọ tí o jẹ́ ẹni tí ń tọ jésù kristi lẹ́yìn ìwọ ni o ní láti máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo níbi iṣẹ́ ńkọ́ bóyá o jẹ́ mẹ̀kúnù o jẹ́ ẹni tí wọ́n gbà síṣẹ́ bóyá o ń ṣe adènà níbi tí wọ́n gbà ọ́ síṣẹ́ ni tàbí oko ló ń ṣánbẹ̀ ohunkóhun tó o bá máa ṣe ó ṣe é ṣe kí àwọn tí ó jẹ́ ọ̀gá lórí rẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ bákan sí ọ kí èṣù kí ó máa mú ìdán ọ̀wá wípé ìwọ náà sọ̀rọ̀ sí padà bí iṣẹ́ bá máa bọ́ kán gba nǹkan tán bá fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ bí wọ́n bá fẹ́ gba gàrí lọ́wọ́ rẹ nìkan gbà á nítorí bẹ́ẹ̀ o lè jẹ́ kán máa sọ̀rọ̀ bẹ́yìn rántí o wípé a jẹ́ ẹni tí ń tẹ̀lé jésù a je eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o so pe bawo ni le itiri bawo ni le itiri to si n fi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo paapa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan wonyi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe a mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe a bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so ki n se ti jesu ni so ki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni a ri gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binise oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won se e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugba lawa awa ti a ntele jesu christi eyi ni ari ni igbesi aye wa wi pe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won ma lo sodo iroko won ma lo sodo igi won ma lo sodo awon elebo logun oni awa ti a tele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wi pe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladiye bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa nibi oja o se se ni isore ki won so wi pe ori wo pe o dabe ni wo pe auta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti an tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa paapa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ohun si wo pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo oke nihi ye ke ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won sin ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o tin po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wipe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin loni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mu awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mu awon elomiran niyan to de wipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wipe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele Jesu Kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin Kristi ki bi omoleyin Kristi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti a nku wa ododo ti a je ke je Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti a gbadura si ni igba gbogbo ti a ntele ni bikibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omoleyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni eyin so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti oun ba se tan oun yo pada wa lati mu wa lo si odo oun ti kara oun E je ki a wo numeri yi kanan, ori keji le logbon. Numeri, ori keji le logbon. La ti e se kokan la. Ni to to. O koni no an wakuni wan yi, ti o goke la ti Egypti wa. La ti eni o gwa dun lo, ati jube lo. Ki yo ri ile na, ti motibura fun Abraham, fun Isaki ati fun Jacobo. Ni tori ti wanko te le mi len, pata pata. Se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wepe Olorun so wepe won ko tele mi lehin patapata o ye ki awa ti ansin Olorun ki a mo wepe Jesu papa ti so fun wa wepe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo we pe ki a ma tele Olorun ninu ni ori ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se Caleb omo Jephune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a npe wa we pe ki a tele Olorun ki a tele Jesu Christi bi a ba nso nipa ki a tele Jesu Christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wi pe gbogbo nto je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si bi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni jia nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele Olorun ki a tele lo si bi adura nitori wi pe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale ima lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi abaje ti Olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele Olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin Olorun nitori pe ohun wa ki se lati se ife enu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife enu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe ohun la ma so pe tinu mi ni o se oni ki a tele Olorun si ibi adura ati ibi sise ife Olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye aileshe a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a so fun Olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe Kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun Olorun we pe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te Olorun Olorun ti ko dun mo Olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wi pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin Oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun Olorun wi pe o n fe tele Jesu o n fe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Christi o n fe ko aye sile ki o si ma to Jesu Christi leyin ba Olorun soro ba Olorun soro ki o fun ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu Olorun dun so fun Olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara mi Olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele Jesu Christi titi de opin.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Baba,
2: awa siwaju yin gege bi omo adura wa ni wo pe bi elti ma ba wa soro lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin e fun ni eti omo ke aje eni tin gbo ke aje eni tin gba ke aje eni tin sasa lori oro yin ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi ti nbo adupe wepo eti gbo nitori agbadura loroko Jesu Christi Oluwa ati Olugbala wa eje ke ashi bibeli wa si episteli keji ti Peteru se eniyan gbogbo Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se iye biye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu olorun ati opolopo ipese olorun fun eni kokan wa ki ilana ti ra pada ki o ba le je ti wa ife olorun ni wipe ke a bo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wipe ki eda olorun aworan olorun ati iwa olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti olorun baba ti o firan olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun ye biye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa sugbon o je ayo kan ti wa wipe a wa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti a kayi eyi ni ni Peteru keji ori kini ese iketa ati ikerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ke a ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni tooto ni we pe o je ife olorun we pe ke enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ke a ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso awon elomiran won ton ma ro we pe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati we pe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon ibukun miran ti ko koja aye yi o ye ke a mo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni iwosan ati ni idande nikan ni aseran Jesu Kristi wa sinu aye o dabi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe Olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Kristi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni afiran Jesu Kristi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o nwa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Kristi ki o ku lori igi agbelebo ibokun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu ayeraye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke asi ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke awo ninu iwe mimo loni o ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon poro we pe oye gbogbo wa bi aba so we pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke mo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti an lepa o nfe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun je ke a tun wo ese ikerin ti a ka lekan ke a tun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o nfe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ifekufe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ifekufe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wepe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wepe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan je ke awo iwe Romu orikejo ese ikokandilogbon Romu orikejo ese ikokandilogbon nitori awon eniti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihi ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni wepe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wepe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o man je didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wipe ki awon omo wonyi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Christi ni wipe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re leekan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma yewo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iha se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iha se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni irongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori igi agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa oni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata ye ki a wo Peteru kini, ori kini, ese ikerin dilogun. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Bi obaje ni ti omo olorun, omo we pe, ke ato ko iwe mimo. Ni Olorun ti ro dara dara ohun ti a fe ko sile o si so fun anisinsin we pe ki a ranti o ati ko sile ohun ti Olorun ko ko se ni ti o le yi pada ye ki ran o leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ohun ti a ti ko eni ti o ba yi pada ni ati so we pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fi kun a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti we pe ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o ki mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori a ti ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun olosu agotan we pe o to ge iwasu wi pe ke a ma wasu lodi si ese ke a ma wasu lodi si awon oso aye ke a ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wi po to o ti an fe ni wi pe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon kan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ese sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni we pe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba n yi eyi ti a ti ko sile ti o ba n yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti an ka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toka si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo ohun na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panumo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni o fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti o je baba fun wa ni o je apere wa o ni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ke eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a o gba awon ayan fe soke nigba ti a o pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikeyin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti a ti ka lati nu peteru lati nu romu ati lati peteru kini peteru keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ki a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbese aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni a ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun o ti olorun fe o ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin ewa ati aworan olorun ninu peteru keji ti atika mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran jesu christi lati ku lori igi agbelebo nigba na lo ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa eyi ni a fi re o pe awon elomiran won ko ni imo nipa jesu eyi ni o fi dabi eni wo pe won wa ninu okunkun won o mo bi a ti le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isiru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi ati bo lowo ese bi ati de eni olorun bi a se le gba jesu christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogun olorun nje oni imo we pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo we pe iku jesu christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo we pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipasẹ jesu christi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo we pe enikeni ti a ba we ninu eje jesu christi oni lati mo ni oni lati mo funfun just know lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti jesu christi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun enikan kan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon kan won yi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni wo pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo yi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro lo labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso ohun segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi on ba gbadura won a ma le emi esu jade won a ma gbo wode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan won yi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan o ti o gaju awon kan aye won yi lo lati je alabapin iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a kiri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ileiwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a o ri ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje a kiri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti rin ninu aye nje a kiri ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon ijo miran sile laarin iwa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je owo ise ke ako sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife kufe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije kuje ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be enikokan wa ni o ye ki a wo dingi oro Olorun ke a ri wepe aje ti Olorun nje gba ti Olorun da eniyan bawo ni o se

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pejopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a o ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo anbe yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu anbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si nba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacob si ye ni orike bi o ti nba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacobo si bi owe o si wepe emi be o soru kore fun mi o si wepe eshe ti iwo fi nbere oroko mi o si sori fun nibe Jesu yo sori fun nihi Olorun fun ara re yo sori fun nihi Jacobo si so oroko ebe na ni Penieli oni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gbagbo wepe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbese aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odun ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisisin yi o so nipa egbe kini egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo ton garan ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo we pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan o ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan o be ni a tun so ti awon obirin ti won gba Olorun laaye ti won so we pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a nso nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a nso nipa ti obirin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iransebirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iransebirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iransebirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mo ti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mo ti wine pe to mo ti wine re kuro lodo re Anna si dahun wepe beko Oluwa mi emi ni obirin
2: onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju olowa ma se ka iranse birin re si obirin belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je enu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti tu teni da olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan latode orun aye re yo yi pada ibukun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala soti mo wipe eni to wa saye kopo bi eni to sin won wa eni to sisin won wa kopo bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketalelogbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi atin ri awon to ngbadura ti won be olorun wi pe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki on ti an so ki o le ye wa daada a wo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowokan Kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo to nfowokan Kristi igbagbo to nfowokan Kristi ikini ni ifowokan mani gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun ni o nfe ifowokan to je wi pe oni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan mani gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe olorun olodumare only oda gbogbo wa bi a ti ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje oni Oluwa Olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda Olorun amokoko nla fi eropẹ mo eniyan li aworan ara re eropẹ je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo Olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowokan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika Genesis ori keji ese ikeje nisisi anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o nso nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti Olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun o di eni ti Olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Korinti keji ori ketadinlogun Korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala Olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi Olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan o okunkun yo pora ni igbesi aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigba ti o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loroko Jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wipe agbara kan na ti Olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kana ni Olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kana ni Olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni leyin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o wo ke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasa leyi nigbati aba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o nkiri sore o nse didara gbogbo awon ti esu npon loju ninu iwe mimo la ton ti so fun a wi pe o nse iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanuje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esuba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni we pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igi kigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loruko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni we pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati damuso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti kaanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin dilogoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tukakiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan ton kanu awon agotan re o ni an pe ni abanikedun are ni lekun ifowokan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi ki bi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan ayago lona oshi ani odegbo se aisan asepora nitori wipe Jesu oni olodande oni olutunu oni abanikedun eni ti nre ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki asare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so we pe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada ton mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo we pe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu powada bi abawa pelu igbagbo we pe ki o wo ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri we pe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli ti ntan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di ajin ririn o di alaanu o di onife o n paapa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran jesu yi solo yi pada eni to je we pe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada on wa de eni to ngbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi jesu ba fowo kan enikokan wa bi o ti le je we pe aje elese tele aje ni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbese aye wa bi a ba je ki jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se ifowo kan jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbese aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotukotu ipe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo jesu a mu ipe kuro lenu re a so di aladura bi a ba jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun olowa we pe a nfe yi pada anfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba ba jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowo kan jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowo kan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa tutu bi adaba mo gbagbo we pe jesu setan lati ye wa pada mo ni jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni olorun bere lowo wa e ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan jesu ipinu temi ni asale yi ni we pe won o fowo kan jesu se eyi na ni ipinu re nitori we pe bi o ba to olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so we pe o fowo kan jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbese aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe jesu n bi enikokan wa we pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbese aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketalelogun marko ori kesan ese iketalelogun jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti wa pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju wa pe bi o ba wa ti o si gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu o larada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota eyi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ile to gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo wi pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikia oro igbagbo ti Jesu n so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun o we pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo odo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo tori wi pe ese wa ni igbese aye re iwa iri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba aanu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun reda o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daje wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ide ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan eni kokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo wi pe o n le se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun wi pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo petipeti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omije gbogbo nu kuro sugbon ranti o bi o ba fe powo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada tooto oni leyin na bi o ba se alai ni iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o se ko sile o ri anugba
3: oni sugbon eni ti o ba bo ese re mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibokun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigbati o ba jewo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo sere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese won yi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun oni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se iliri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba ni ila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba ke pe oruko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wipe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wipe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wipe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a n beyin wipe ki e dariji won ki e si fun ole agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba otun ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atoke wa e je ki o wo inu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisisin yi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ami nisisin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni wi pe se o gbagbo wi pe ohun le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wipe Jesu le mu nkan won yi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wo pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o diti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo.

0: ìfihàn ti Jòhánù, orí ìkíní, ìfihàn ti Jésù Kristì tí Ọlọ́run fi fún un láti fihàn fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ohun tí kò lè ṣàṣẹ ní lọ́lọ́. Ó sì ránṣẹ́, ó sì fi hàn láti ọwọ́ angẹ́lì rẹ̀ wá fún Jòhánù ìránṣẹ́ rẹ̀, ẹni tí ó jẹ́rìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ẹ̀rí Jésù Kristì àti ti ohun gbogbo tí ó rí. Olùbùkún ni ẹni tí ń kà àti àwọn tí ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ yìí, tí ó sì ń pa nǹkan wọn nì tí a kọ sínú rẹ̀ mọ́ nítorí ìgbákùsí dẹ̀dẹ̀. Jòhánù sí ìjọ méje ti ń bẹ ní Ásíà, orí ọ̀fẹ́ fún yín àti àlàáfíà láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ń bẹ tí ó sì ti wà tí ó sì ń bọ̀ wá, àti láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀mí méje tí ń bẹ níwájú ìtẹ́ rẹ̀, àti láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì ẹlẹ́rìí olóòótọ́, àkọ́bí nínú àwọn òkú, àti aláṣẹ àwọn ọba ayé, ẹni tí ó fẹ́ wa, tí ó sì wẹ̀ wá nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa, tí ó sì ti fi wá jẹ ọba àti àlùfáà fún Ọlọ́run àti Bàbá rẹ̀, tirẹ̀ ní ògo àti ìjọba láé àti láéláé. Àmì. Kíyèsí, ó ń bọ̀ nínú àwọ̀ sánmọ̀, gbogbo ojú ni yóò sì rí, àti àwọn tí ó gun ní ọkọ̀ pẹ̀lú, àti gbogbo orílẹ̀-èdè ayé ni yóò sì máa pohùn rere ẹkún níwájú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni. Àmì. Èmi ni Alfa àti Omega, ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin ni Olúwa wí, ẹni tí ó ń bẹ tí ó ti wà tí ó sì ń bọ̀ wá, Olódùmarè. Èmi Jòhánù, arákùnrin yín àti alábàápín pẹ̀lú yín nínú wàhálà, àti ìjọba àti sùúrù tí ń bẹ nínú Jésù wà nínú erékùsù tí à ń pè ní Patmo, nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti nítorí ẹ̀rí Jésù Kristì. Mo wà nínú ẹ̀mí ní ọjọ́ Olúwa, mo sì gbọ́ ohùn ńlá kan lẹ́yìn mi bí ìró ìpè. Ó ń wí pé, èmi ni Alfa àti Omega, ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn. Ohun tí ìwọ bá sì rí, kọ ọ́ sínú ìwé kí o sì rán sí àwọn ìjọ méje, sí Éfésù àti sí Smyrna àti sí Pergamu àti sí Tiatira àti sí Sardi àti sí Philadelphia àti sí Laodikia. Mo sì yí padà láti wo ohun tí ń bá mi sọ̀rọ̀. Nígbà tí mo yí padà, mo rí ọ̀pá fìtílà wúrà méje, àti láàrin àwọn ọ̀pá fìtílà náà, ẹnìkan tí ó dàbí ọmọ ènìyàn tí a wọ̀ ní aṣọ tí ó kanlẹ̀ dí ẹsẹ̀, tí a sì fi àmùrè wúrà dì ní ẹ̀gbẹ́. Orí rẹ̀ àti irun rẹ̀ funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú, ó funfun bí snow, ojú rẹ̀ sì dàbí ọwọ́ iná, ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí idẹ dáradára bí ẹni pé a dà á nínú ìléru, ohun rẹ̀ sì dàbí ìró omi púpọ̀. Ó sì ní ìràwọ̀ méje ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀, àti láti ẹnu rẹ̀ wá ni ìdá olójú méjì mímú ti jáde, ojú rẹ̀ sì dàbí oòrùn tí ó ń fi agbára rẹ̀ ràn. Nígbà tí mo rí, mo wólẹ̀ ní ẹsẹ̀ rẹ̀ bí ẹni tí ó kú, ó sì fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ lé mi. Ó ń wí fún mi pé, má ṣe bẹ̀rù, èmi ni ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn, èmi ni ẹni tí ó ń bẹ láàyè tí ó sì ti kú, sì kíyèsí, èmi sì ń bẹ láàyè sí títí láé. Àmì. Mo sì ní kọ́kọ́rọ́ ikú àti ti ipò òkú. Kọ̀wé ohun gbogbo tí ìwọ ti rí, àti ti ohun tí ń bẹ, àti ti ohun tí yóò hù lẹ́yìn èyí. Ohun ìjìnlẹ̀ ti ìràwọ̀ méje náà tí ìwọ rí ní ọwọ́ ọ̀tún mi, àti ọ̀pá wúrà fìtílà méje náà. Ìràwọ̀ méje ni àwọn áńgẹ́lì ìjọ méje náà, àti ọ̀pá fìtílà méje náà tí ìwọ rí ní àwọn ìjọ méje.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ tún mú wa wá síwájú yín lónìí. A dúpẹ́ fún ohun tí ẹ ti ṣe fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristì tí ó kú fún wa ní orí igi àgbélébó. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé lójoojúmọ́ ni a máa fi ọkàn ìmoore àti ọpẹ́ hàn níwájú yín ní orúkọ Jésù. Àti wípé kí ìgbésí ayé wa àti ohun gbogbo tí a ń ṣe kí ó fi hàn wípé a jẹ́ ẹni tí ó moore. Bí a ti wá lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yín, à ń bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí ẹ wá kọ́ wa. Wípé kí ẹ jẹ́ kí àwọn ìkókó tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí kí ó wá sí ọkàn wa, kí ó sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájú lórúkọ Jésù. Ẹ tọ́ wa lé ọ̀nà ìrere. Ẹ ṣàánú fún wa pẹ̀lú. Ẹ ṣe wa níyè láti lè kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ní àkọ́yé ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa ní Epístélè ti Pọ́ọ̀lù Apọ́stélè sí àwọn ará Kólósè. Lónìí, a ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú Kólósè orí kínní láti ẹsẹ̀ ìkejìlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Bàbá, ẹni tí ó mú wa yẹ láti jẹ alábàápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀, ẹni tí ó ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn, tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀, nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹdè nípa ejere ani idariji ese awon esemeta yi ni o je ipile fun eko ti a fe ko loni bi o ba wo ese kesan si ese kokanla on so nipa adura gbegba ni bi adura gbegba yi ni o tin so nipa bi a se nbebe lowo lodo olorun fun awon ohun ti ani ni loni igbese aye wa loni ni ese ikeji la se ese ikerin la o nso nipa ti idope ikoko oro wa yo duro lori awon idi ope isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti paul gba fun awon ara kolose bi awa paapa si tin keko nipa adura o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa ikini o ye ki a mo we pe o ye ki a ni okan ope si olorun ikeji ki a si tun fi awon ebe adura wa wa si waju olorun bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbegba yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki gege bi apere je kin toka si ese bibeli bi meji fun ni filipi ori kerin ese ikefa e ma se ani ohun ko hun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun o so fun a wi pe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe lapa kan a nbebe a nsipe wo pe ki olorun ki o se ohun kan fun wa ni apa keji a tun dupe lowo olorun awon ti o ti se fun wa saaju ninu timothy kini ori keji timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin niyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o tin so nipa adura gbegba nipa isipe ati ebe be le o nso nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu ibanisoro wa bi a tin soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ki a ma fi okan ope han si olorun ninu orin ti a nko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a nko o ye ki a ma dupe lowo olorun ati paapa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni ayekaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun olowa e je ki a wo orin dafidi ori kokandinlaadorin orin dafidi ori kokandinlaadorin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo olowa ju oda maalu ati akọ maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti olorin dafidi n sọ fun ani we pe ope si olorun iyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin iyin we pe eyi ju ebo ti awon omo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a n so lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala ese kedogun nje nipase re e je ki a ma ru ebo iyin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa ti n jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wipe ase olorun ni wipe o ye ki a ma dupe lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wipe apere ti a ni ninu bibeli ni wipe ope wa ko gbodo mo ninu ijo nikan soso o ye ke a ma dupe lowo olorun ni ikoko ke a su ma dupe lowo olorun ni gbangba o danieli ori kefa ese kokanla ke a wo bi danieli yi bi o se ndupe lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe akọ iwe na tan o wo ile re lo o si si oju opere se yara re sile si ha jerusalemu o kunle le kun re nigba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe oun yo ma dupe lowo olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe aje eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe aje eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki awa paapa ki a ma dupe lowo olorun nigba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wipe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wipe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ilesin ti a se fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro ni waju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori 15 ese 18 orin dafidi ori 15 ese 18 o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi so fun a wi pe ko si o ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wi pe olorun sore fun ohun wi pe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a ti n so nipa pe ki a ma dupe lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun ototo ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wipe o je olooto wipe o je alaanu wipe o je eni mimo wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti jesu kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wipe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yala nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun ounje ti a n je fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun ye ki a wo nkan wonyi ni ikokan fun eni ti olorun e se o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin dafidi ori 30 orin dafidi ori 30 ese 4 korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esi ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori 85 ori 85 ese ikini olorun iwo li awa fi ope fun iwo li awa fi ope fun nitori oroko re somo tosi ise iyanu re fi han bi ati nri wipe bi ati npe olorun wipe o ngbo ti wa eyi si fi han wipe ko jina rere si wa wipe o sumo to si nitori wipe ani idani loju wipe olorun sumo to si wa ati nitori ise iyanu re ti o nfi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ke a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise asepe ti kristi se lori igi agbelebo o korinti kini korinti kini ori kedogun ese iketa di ni ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa jesu kristi eyi nso fun a wipe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun a ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa ni igba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kan na ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori aile so ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo olorun nipasẹ jesu kristi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo olorun wi pe ki kan se wi pe jesu kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wipe o je tiwa niti wipe a ri idariji ese gba nitori wipe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni idi eyi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju olorun ninu timoti kini ori kini lati ese ikejila timoti kini ori kini lati ese ikejila eyi ni aka nipa paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy lekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu kristi jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe kristi jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe a ti je ki ohun je alabapin ninu ebo orun ninu idariji ninu eje jesu kristi wi pe ohun fi ope okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu tesalonika kini ori keji ese iketala tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se n dupe lowo olorun pelu li aisimi pe nigbati eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nitooto bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigbati paul apostoli ti o ri bi awon won yi se n tesiwaju ninu igbagbo o wi pe o n dupe lowo olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo tesalonika kini ori karun ese ikejidinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dope bi o fun anise o ye ki a dope bi o si da bi eni wi pe nkan ko to ra won ni igbese aye wa o ye ki a wo awon ore ti olorun se fun wa o ye ki a si ma dope ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun gbogbo e ma dope ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu Kristi Jesu fun yin bi a ba wo Kolose ori kini eyi ti an ko loni Paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dope bi o ti le je wi pe ni igba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dope ṣugbọn nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara Kolose won yin gbe ti o si wo awon anfani ti ire ti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dope fun ton pada lo si Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul apostle ti o so fun awon eniyan won yo pe o ye fun ope ikini nitori wi pe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a n so fun ani wi pe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese ketala ki owo idi keji ti o ye ki a fi ma dope lowo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti ati ba Jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni afesoro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wi pe ohun ti apostle Paul nso fun ani wi pe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu Kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu Jesu Kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun olowa ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mo wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mo wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mo wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si Olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun Olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si Olorun wo Efeso ori keji Efeso ori keji lati ese ikejila pe le akoko na eyin wa le ani Kristi e je ajeji si anfani awon oloto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini Olorun le aye eyi je wi pe tele tele ki a to mo Jesu tele tele ki a to ko ese wa sile tele tele ki a to bo lowo ese a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaini Kristi aje ajiji si awon ibukun ati awon anfani awon loto israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wi pe awe wa nu ninu eje jesu christi bi a se di eni ti o ye ni wi pe jesu christi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun olorun wi pe a mo wi pe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaimo aje alaiye aje elegan aje eleri ni waju olorun a si je eni ti ise okunkun ati agbara okun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wi pe a ko ye sugbon nigba ti agba jesu christi gbo nigba ti a je wo se wa ti a ko sile nigba ti emi olorun ba emi wa jere wi pe a di omo olorun nigba yi gan ni o toka si wi pe a di eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se omo wi pe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wi pe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o nse lodi si oro olorun o ko ni ogun tabi ni lodo olorun sugbon nigba ti a dari ese re ji o ti a fa o somo odo olorun nipase iku jesu christi nigba yi gan li odi alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wo le an so nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenumo eje jesu christi ranti we pe eje jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi a wa ba rin ninu imole se ranti we pe awon eniyan mimo ti a n so nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti n be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu christi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo eje jesu christi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo awon wonyi le a pe ni eniyan mimo eniyan oto awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu imole bi a ba n so nipa imole o ye ki o ye wa pe imole ni idakeji okunkun bi a ba si n so nipa okunkun ninu bibeli a fi okunkun we awon esin eke ti o wa ninu aye bi o ba je wi pe o wa ninu awon esin eke ti o wa ninu aye yi o ki se eni ti o je eniyan mimo ninu imole nitori wi pe o n gbe ninu okunkun sibe sibe bi o ba si wa labe esin ru abe agbara isu o wa ninu okunkun sibe sibe bi ese ba wa ni igbese aye re o wa ninu okunkun sibe sibe ohun ti a n so ni wi pe bi a ba so wi pe a n rin ninu imole lakoko o je wi pe otito ihin rere imole ihin rere eko ododo ihin rere o ti farahan fun wa a si ti gba otito ati eko ihin rere eyi ti tan imole si okan wa nitori wi pe oro re ni fitila si ipa ese mi bi a ba ti gbo ihin rere ti a si ti jewo ihin rere yi ti a ti fi ara wa si abe isakoso eko ihin rere èyí jẹ́ wípé a ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣoṣo bí a bá ń fi ẹ̀ṣẹ̀ wé òkùnkùn a ní láti máa fi ìwà mímọ́ wé ìmọ́lẹ̀ bí ènìyàn bá wà nínú ìmọ́lẹ̀ ó jẹ́ wípé ó ti gba òtítọ́ òdodo ìrere ó sì jẹ́ wípé ó ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ìwà mímọ́ ka ẹsẹ̀ yìí mo gbàgbọ́ wípé yóò yí ọjọ́ bẹ́ẹ̀ lọ nísinsìnyí ẹsẹ̀ kejìlá kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ẹni tí o mú wa yẹ ajé aláìyẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nísinsìnyí ó ti o ti da oloju bi a se di eni ti o ye nitori ko Jesu Kristi fun wa eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon omo ninu ogun awon eniyan mimo nitori wo pe ogun ko si fun ota ogun ko si fun eni ti o jina rere ogun ko si fun awon alejo sugbon eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo won yi nikan soso le o je omo olorun awon ti o rin ninu otito ihin rere ati ninu iwa mimo nipa ogun ti a je alabapin ninu re je ki a wo Romu ori kejo ese ikerindinlogun si iketadinlogun emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re yi ni emi mimo emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe leyin igba ti a ti ko ise wa sile leyin igba ti a ti gbadura pelu ibanuje ibinuje eni wa bi olorun leyin igba ti a ti ronipo ada ti a ti ko eyin si gbogbo awon ise wa ti a ti gba Jesu Kristi gege bi olowa ati olugba wa olugbala wa emi ti kara re le o ba emi wa jeri lati igba na we pe omo olorun le awa ise nje bi a ba ti di omo wo ese iketadinlogun bi awa ba si je omo nje ajogun le awa ajogun olorun ati ajumo jogun pelu Kristi bi o ba se pe awa ba jiya bi o ba se pe awa ba jiya eyi ni awon enu ni bini ti yo dide se wa nitori we pe adi omo olorun oni ki a le se wa logo pelu re adi ajumo jogun pelu Kristi nitori we pe ati di omo olorun ranti we pe gbati a so pe adi omo olorun e je we pe ati rin ninu imole ihin rere ati n gbe igbesi aye wa mimo eyi ti o wu olorun ninu peteru kini ori kini lati ese iketa olobukun le olorun ati baba Jesu Kristi olowa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku wo n so we pe eni ti o tun wa bi ibi titun yi ni a n pe ni idariji ese o ni a n pe ni igbala bi a ti tun wa bi a ti dari ese wa je wa bi a ti fa wa sumo odo olorun nipa iku Jesu Kristi fun lori igi agbelebo eyi ni o je ki a di eni ti o n jogun ohun iyebiye iya eni pekun pelu omo olorun ese ikerin o ni atun wa bi sinu ogun aidebaje ati ailabawon ati eyi ti ki sa ti a ti fi pamo le orun deyin eyin ti a n pamo ninu agbara olorun nipa igbagbo si igbala ti a mura lati fi han ni igba ikehin a n so fun awe pe awon nkan wonyi won je ogun ini fun wa wo ese ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikejilelogbon nje nisisiyi ara mo fi yin le olorun lowo ati oro ore ofe re ti o le gbe yin duro ti o si le fun yin ni ini eyi ni ni ogun laarin gbogbo awon ti a so di mimo o se wa laanu we pe awon ti won lo si ile isin ni ibi gbogbo opolopo won ni won ko gba isodi mimo iwa mimo iwa ododo iwa irekoja won ko gba nkan won ye gbo sugbon ti a so fun ninu awon oro olorun ti a ka won yi ni we pe awon ogun ti a ni lodo olorun awon anfani ti a ni lodo olorun won je ti awon ti a ti wo ese won nu awon ti a ti mo ese won kuro awon ti a ti yi igbesi aye won pada awon ti won ti di mimo o so wi pe a ti o si le fun won ni ini laarin gbogbo awon ti a ti so di mimo nitori be bi o ba je eni ti o n wa si ile isin sugbon ti o dabi eni we pe a ko ti dari ese re jio o ti bo lowo agbara ese ohun ti o ye ki o se ni kiakia ni wipe ki o sato olorun lo ki o so fun olorun wipe o n fe idariji awon ese re bi olorun ba ti n dariji o be ni yio ma mu agbara ese kuro ni igbesi aye re yo si se se fun o lati rin ninu imole yo se se fun lati wa ni mimo lati wa ni pepe ni waju olorun bi a ba so nipa awon ogun ini bi a ba so nipa awon anfani ti ani lati odo olorun iti paul nso fun a wi pe o ye ke ma dope lori re o ye ke mo wi pe awon ti won wa ninu ese sibe sibe won ko ni pin ninu awon ogun won yi ninu corinthi kini ori kefa lati ese ikesan corinthi kini ori kefa lati ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisoto ki yo jogun ijoba olorun eyin ko mo wi pe awon alaisoto won ki se omo olorun nitori be awon omo ki jogun lati odo baba awon ti ki se omo ki jogun lati odo baba eyin ko ha mo wi pe awon alaisoto won je ajeji si olorun nitori be awon ajeji ki yo jogun ijoba olorun ki a ma se tan yin je ki se awon agbere tabi awon aborisha tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin pi okunrin bara won je tabi awon ole tabi awon oloju kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun awon esan won yi ni o nso fun wa lese lese awon ti ko ni ipin ninu ogun ini awon omo olorun awon ti ko ni ipin ninu ogun ini awon eniyan mimo ti rin ninu imole o so fun wa ni ikokan o so nipa awon alaisu oto awon agbere awon aborisha awon panshaga mo gbagbo we pe awon ede ti bibeli lo won yi pe o ye odara dara o nso nipa awon alailera eyi ko so nipa eni ti o ni aisan lara o nso nipa awon tin pi okunrin bara won je o nso nipa awon tin rede oru o nso nipa awon ti won rin irin kunrin awon ti won ni ife kufe ife gbogbona si awon aya elomiran tabi si awon odomobirin o nso nipa awon aloni lowo gba pelu o nso nipa awon ole o nso nipa awon oloju kokoro awon omuti ati awon elegan ati opolopo bebe lo wipe awon wonyi won ko ni ipin ninu awon ogun awon eniyan mimo kisi ni awon ogun ti an so nipa re kini ogun ini awon ti yo wa pelu olorun awon ti won jogun pelu jesu christi nitori ise ti o se ni ori igi agbelebo ikini iya ni pekun ikeji gbogbo awon ileri olorun ti a se ninu bibeli iketa ohun gbogbo le aso fun awe pe won o jire re won o si jogun re lati odo olorun e je ki a lo si ohun ikeji ti o ye fun ope lodo olorun ki a pada si kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo olorun nitori kini nitori we pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ati nitori kini o ye ki a fi ma dupe lodo olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba nso nipa agbara okunkun lese kese ti adamu ati epa ti won ti se si olorun be ni agbara okunkun ti njoba lori gbogbo eniyan ti a bi saye nitori wipe ko si enikeni ninu ara ti o le bo lowo isu lowo agbara okunkun funra re eni a fi ma ri wipe gbogbo elese pata pata ni won wa labe agbara isu agbara okunkun o seese ki awon emewa awon onise esu awon omo ogun re ki won ki o ma se wahala tabi ki o ma fitina enikan eyi ni wipe awon eniyan wonyi ko ti iba jesu christi pade awon eniyan wonyi a ko daabo bo won nipa eje jesu christi awon eniyan wonyi won ko ti ri imole ti o wa ninu ihin rere nitori be ni agbara okunkun se njoba lori won ko si seese fun eru esu eru ese eru agbara okunkun lati bo lowo esu ese ati aye ninu agbara ohun ti ka re nikan bi ko se wipe olorun nikan soso le o ni agbara lati da wa sile wo jeremiah ori kokan le logbon jeremiah ori kokan le logbon ese kokan la Nitori Oluwa ti tu Jacobu sile. O si ra pada li owo eni ti o li agbara ju lo. Nitori be je ki o ye wipe agbara okunkun je agbara ti o koja agbara eniyan. Wipe ko si eni keni ti o le gba ara re kuro lowo agbara okunkun. Nigbati ati se wahala titi, nigbati ati gbianju lati bo lowo isu, lowo ise, lowo aye ati lowo agbara okunkun ti ko sese fun wa. Nigbaye gan le aran Jesu Kristi eni ti o ku fun wa. Nigbaye gan le aran Jesu Kristi eni ti o fi ara re rubo fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo agbara okunkun. Igba yi gan ni anfani je ti wa nitori Oluwa ti tu o sile, o si ti ra o pada lowo awon ti o le agbara ju o lo. Bi abawo Isaiah ori kokan dini adota, Isaiah ori kokan dini adota lati ese ikerin lelogun, a le gba ikogun lowo alagbara bi tabi a le gba awon onde lowo awon eni ti won to fun. Sugbon bayi le Oluwa wi a o ti le gba awon onde kuro lowo awon alagbara, a o si gba ikogun lowo awon eni eru. Nitori eni ti o nba oja li emi o ba aja, eni ti emi o si gba awon omo re la. Nigbati ani igbala, nigbati adari ese wa je wa, nigba yi gan le agba wa kuro labe agbara okunkun. Aso fun a wipe ko sese ni ese ikerin lelogun yi fun agbara eda tabi agbara awa ti kara wa lati gbara wa sile kuro lowo eni ti a to fun. Eni ti a to fun nitori ese wa ni esu, eni ti a to fun ni eni yi to nje gaba lori wa. Sugbon ko sese fun wa lati bo kuro labe agbara re, sugbon nitori Jesu Kristi ti o ko fun wa. Nitori wipe oni o ni agbara ju esu, ju iku tabi ohunkohun lo, o gba wa kuro lowo awon nkan wonyi ti o nje gaba lori wa. Wipe a gba wa sile kuro labe agbara okunkun. Ninu ise awon aposteli ori 24, ise awon aposteli ori 24 ese 18 lati la won le oju ki won ki o le yi pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si Olorun, ki won ki o le gba idariji ese ati ogun pelu awon ti a so di mimo nipa igbagbo ninu Jesu, igbagbo ninu mi. O nso fun wa ni iwe pe bi ireti n wole be ni an la wa loju, be ni okunkun fo lo, be ni a si mo awon ere ati anfani ti a ni ninu Olorun. O ni ki a le la won loju, o ni ki a le yi won pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si Olorun. O ye ki o yi o we pe bi a ba ti dari ese re jo, bi a ba ti fun ni igbala latoke wa, bi Olorun nipasẹ Jesu Kristi ba ti n joba ninu re, wipe ati da o ni ide a si ti gba o kuro labe agbara satani. Bi abawo Hebero ori keji, Hebero ori keji, o n so nipa nkan kan naa fun wa, nipa idande, nipa igbala, nipa itusile ti a ni. Hebero ori keji lati ese 14, nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje. Mo tun feran ole ti lekan si eyi ko si fun awon eru ese, eyi ko si fun awon ajeji, awon ti won je ajeji si Kristi, ajeji si Olorun. Eyi ko si fun awon ti won wa ninu ese, sibe sibe o nso awon ohun ini, awon ogun ini, awon ohun ti awon omo Olorun ti won se ajopin re. Nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje, be gege le ohun pelu si se alabapin ninu okan na, ki o le ti pa iku pa eni ti o ni agbara ikurun, eyi ni ni esu. A n so fun wa wipe pelu iku ti Jesu Kristi ku lori igi agbelebo, wi pe o ta jere sile fun wa o fi ara re robo fun wa ebo ti olorun gba si ebo ikeyin ati ebo ti o peye wi pe nipa ebo yi nipa ohun ti Jesu Kristi se fun wa yi ni agba wa sile kuro lowo agbara esu kuro lowo eni ti o ni agbara iku nitori wi pe o ti pa agbara re run ninu ese ke dogun ki o le gba gbogbo awon ti o fi itori iberu iku wa labe ide lojo aye won gbogbo awon miran won ti fi ara won di won ti so ara won di eru esu nipa wi pe won ti da majemu pelu awon ogun esu pelu awon agbara esu sugbon so wi pe bi o ba sa sabe agbara olorun bi o ba sa si abe abo ti o wa lati odo Jesu Kristi nitori ohun ti o se ni ori igi agbelebo wi pe yo gba o kuro ninu awon nkan ti o ti jeje wi pe boya titi aye boya titi iku wi pe o wa labe agbara satani nitori wi pe awon ti won ti ni idande awon ti won ti ni igbala awon ni agba patapata kuro lowo agbara okunkun lati ni idande tumo si wi pe ki a yo wa kuro ninu ewo o si tumo si wi pe bi a tin yo wa kuro ninu ewo yi ki a fa wa mo odo ara Jesu Kristi nipa ijiya ati iku Kristi ati ja agba kuro lowo agbara okunkun ati kuro lowo ase okunkun nigba ti adi atunbi ni ati da wa ni ide kuro lowo agbara okunkun yi bayi ani lati mo eto wa ki a si duro lori eto wa ki a si ma tesiwaju pelu isegun ati wo ohun meji ti o ye fun idupe ikini ni wi pe ani ogun ini pelu Jesu Kristi ikeji ni wi pe ati gba wa kuro lowo agbara okunkun iketa wo Kolose ori kini pakeji ese iketa la ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re o si wa nipo kuro ninu ijoba esu wa si ijoba ayanfe omo re ranti wi pe nigba ti a je eru ese eru esu a wa ninu aginju a n gbe ninu aginju a n gbe ninu ibi ti bibeli pe ni ile iyo ti enikeni ki gbe nigba ti a wa ninu ese a wa labe satani sugbon nisinsin ti a ti mo olorun a se wa nipo a mu wa kuro ninu aginju a mu wa wa si ile a mu wa kuro ninu ilu ti o jina rere ilu ti a ko ti ni alaafia a mu wa wa sinu ijoba olorun ijoba ayanfe omo re a mu wa kuro ninu wahala ti a ti ni tele tele idalebi ti a ti ni tele tele a mu wa wa si odo Jesu Kristi nitori wo pe ati so wa di omo eyi ye fun idupe nitori na ni Paul apostle fi so wo pe o ye ki a ma dupe lowo Olorun baba nitori wo pe o ti si wa ni ipo kuro ninu ijoba okunkun o si ti mu wa wa si ijoba ayanfe

0: The world defines power. Will serve you.
1: Aye.
0: Heaven defines power.
1: Oro.
0: How many people?
1: O man so nipa iye awon eyan to wa nu aye. Baba,
2: we bless your name for who you are. You brought us here.
1: Lori gbogbo Goliath inu aye a si n gbadura wi pe e o fi ese isegun ati ileri yin mule inu aye olukuluku loni ni oruko Jesu. E fi ese di oro yin mule. E mu ile awon ileri yin se. E se Oluwa tori pe e ti dahun. Ni oruko Jesu ni agbadura. Oluwa yo bukun fun e le joko bayi. Loni awa se agbeyewo itan ti a mo dara dara. Isele ti a mo dara dara awon ogun ninu aye ninu bibeli o fe je pe gbogbo eyan lo mo itan na ati isegun ati agbara isegun Davidi lori Goliath sugbon wahala to wa nbe ni pe bo ti e je pe a mo itan yi dara dara a mo le mo bi a se le lo dara dara ninu aye wa tori na awon iwasu ti a pe ni ayo isegun ati bibori awon Goliath.

lo ba nigba ti o ba ni iru egbe awon eyan bi eleyi to je pe won je alagabagebe bayi ati segun won bayi won wa soju ogun ba wo eto olorun ilana olorun won re koja bayi won wa wa okunrin kan soso lati agbo awon ota o jade ti a poruko re ni golayati o wa wo won bayi se eyin ki se ranse sa osol ni won se ranse olorun mo se e wa si ogo loju ko wa awa filistini eyin okunrin kan laarin yin eyin okunrin kan okunrin ti won ti yan ko ye bayi o n wa riri ninu bi to wa eru ba lopo lopo aya nja ati eri ko duro ko dide duro ko jade ko wa mu enikeni lokan le ninu egbe ogun israeli titi enikan ti o reti to jade wa oruko e ni dafidi bo si se jade wa o ni ohun ti golayati n so igbonu ifonu tori pe okunrin yi ko wa pelu idalebi okan nigbati o n toju agbo agutan baba re o ni iwa bi olorun ninu re o n se olorun o mo olorun olorun israeli eleyi ni okunrin naa ti o gboran nigba to ba ni iru eyan bi eleyi to je eni iwa bi olorun to gboran to je olooto eni to je wi pe o ko mowo ko mese o wa nu ageju to n toju agbo agutan o le ri ohun kankan ka mo lowo lodi si o je ani ti o mowo mese ni awon ojo die ni ori to koja a fi ami royan iru eniyan bi eleyi to jade wa sugbon won mo won ni oju emi won ti si tumo won si wa re tumo bo se wa nu ogun kilo se ni kilo wa se ni gan sugbon eleyi ni okunrin na ti won o le hale mo tori wipe o ni ijoloto ninu re eleyi ni okunrin na pelu iwa mimo ninu okan re ati owo mimo ati aya funfun awon ni yo ri olorun won le doju ko golayati olorun yo fi ara re han won le doju ko ota olorun yo fara han niru akoko be bi davidi se wa jade wa re davidi yi ni olowa gbayo segun ati ibori lori golayati ti o n folun to n hale mo won bayi nigba ta ba wa ko eko bibeli a o keko ka ba le fi we aye wa a n keko kini mo le ri ni ko ba le je pe emi ma le ni isegun lori omiran ti gadi lori golayati to le doju ko aye mi bawo ni davidi se segun oto ni onikanakana

o joko bi eni pe oni olorun o ti e so gbangba o kede wi pe emi ni olorun sibe atubata oba oma alade tiro yi o si wa wi pe a o yanju e patapata we ese ikefa ni ese ikefa o ni nitori na bayi ni olu olorun wi nitori ti o ti se okan re bi okan olorun wese ikeje kiesi nitori na emi yo mu alejo wa ba o eleru ninu awon orilede won yo si fa ida won yo si ewa ogbon re ewa ogbon re won yo si ba didan re je ese ikejo wu oni won yo mu sokale wa sinu ihu iwo yo si ku iku awon ti a pa ni arin okun awon ti a pa ni arin okun oma alade tire yi oma alade tire o nfonu so wi pe emi ni olorun bayi ta ba boju weyin o dabi golayati ta ba foju nu wojo waju aso discretion yi aso discretion bo ti o ta ko gbogbo nkan ti christ duro fun ati lodi si eni ti jesu se ni akoko na aso discretion yo wa kini yo so onkan na ti oma alade tireti so on na lo na yo so tesalonika keji ori keji mo nka ni ese iketa tesalonika keji ori keji ese iketa oni e ma se je ki enikan tan yin je lona kona nitori pe ojo na ki yo de bi ko se pe iyapa ni ba ko de ki a si fi eni ese ni han ti se omo igbe ese ikerin eni tin so odi ti o si ngbe ara re ga si gbogbo ohun ti a npe ni olorun tabi ti an sin to be ti o joko ni temple olorun ti o si fi ara re han pe olorun ni ohun aso discretion ni golayati jade wa to doju ko gbogbo orilede israeli gaga bi nebukadnesar se wa ti o si mu Israeli Juda to mu oleru aso discretion o si nbo koni pe de ohun na omo olorun wese ikejo ni ese ikejo oni ati nigba na ni a o fi eni ese eniyan eni ti oluwa yo fi emi enu re pa ti yo si fi ifihan wiwa re so di asan aso discretion ti nbo yi ti a fi we omo alade tire aso discretion yi o ni isubu ti a ti so nipa re Christ yo bori re ni oruko Jesu o meta akoko igberaga ati awon ikede ti aso discretion ekeji eda ati oro asan ti aso discretion iketa agbara ti oba awon omo alade lori aso discretion
wo akoko nibe akoko oni ifonu tabi igberaga won ikede aso di si kristi ati ka isikeli na ori keji din logbon ese ikeji ese ikefa titi di ese ikejo ese ikesan bayi isikeli ori keji din ni ogbon 28 ese ikesan iwa le so sibe ni waju eni tin po pe emi ni olorun sugbon eni ani iwo o ki yo si je olorun lowo eni ti n pa igberayati igberaga tire igberaga asodi si krisi nu danieli ori keje afe kese ikerin karundi ni ogbon 25 danieli ori keje ese 25 oun yo si ma soro la si oga ogo jul oga ogo aso description yen o o dabi tire o dabi golayati aso description tin bo yo soro nla si oga ogo yo si da awon eniyan mi mo ti oga ogo lagara nigbati o ba ri aso description awon ti o wa laye nigba yen ni o nigbati en ba ri ti en kesi ti en wo ninu television won ni gbogbo agbala aye yo so won di alai lagbara ifonu ihale igberaga ati awon ikede re yo si ro lati yi akoko ati awon ofin pada a o si fi won le lowo titi fidi igba odun kan ni o akoko kan ati awon akoko je meta ati idaji akoko abo odun meta ta abo ni lari ni ose meji le logoji yo fanu yo hale eleyi ni aso description eleyi ni akoko iponju nla mo gbadura pe oni si laye nigba na ori kejo danieli mo fe ka ese ikesan nibe danieli ori kejo ese ikesan ati lati inu okan ninu won ni iwo kekere kan ti jade ti o si di alagbara gidigidi si agusu ati si iha ilaorun ati si iha ile ogo aso di si krisi yo ni agbara lodi si israeli ni ile israeli ile ologo wese ikewa ese ikewa o si di alagbara titi de ogun orun o si bi subu ninu awon ogun orun ati ninu awon irawo si ile o si te won mole bo se ipanju nla mo gbadura pe oni si laye ngba na ni ese ikokanla ani o gbe ara re ga titi de odo olori awon ogun na papa asitimu ebo ojojumo kuro lodo re asiwo ibujoko iwa mimo re lule yo bo olorun ja yo ba ijose olorun ja yo se ikede ti israeli ogbori ijo taye to wa si sosi sugbon ti won mo krisi won wa ni nigba na wo gbon ti won ogbori yo je akoko igberaga aso description ati soro di ti o ma tenu re jade wo keji nibe ekeji oni eda ati oro asan ti aso description danieli ori kokanla ese ikerin din ni ogoji 36 11 36 ba na
yo si ma se gege bi ife enu re bi golayati o wa oduro ki se ni abe agbara enikeni ti se ti Philistine tabi ti Israeli oba na yo ma se gege bi ife enu re o yo si gbe ara re ga yo si gbe ara re ga ju gbogbo olorun lo yo si ma soro ohun iyanu si olorun awon olorun yo si ma serere titi a fi pari ibinu nitori a mu eyi ti a ti pinu re se a mu se akoko na yo lodi won fun aso de secrecy ifihan ori ketala ese ikefa ifihan ori ketala 13 ese ikefa o si ya enu re ni isorodi si olorun lati so orodi si oruko re ati si ago re ati si awon tin gbe orun bi aso je Kristi yo se lo jina tore o sugbon bayi gan a mo pe akoko yen ti sumo eto si nitori pe emi aso je Kristi o tin sise lowo lo bayi ninu aye ninu Joanu kini ori keji lati ese ikeji din logun Joanu kini ori keji ese ikeji din logun etin eyin omo mi igba ikeyin ni eyi bi o ba fe ni idaniloju to ye ko ni akoko ye ko ni ni igboya akoko to ye ni igboya ni lati duro sisin ninu Oluwa eleyi ni akoko ti o ba ma je asego eleyi ni akoko na nitori o so wi pe o ni igba ikeyin ni eyi bi eyin si ti gbo pe asodi si Kristi nbo wa asodi si Kristi pupo ni nbe nipa eyi ti a wa fi mo pe igba ikeyin ni eyi eleyi ki se akoko lati mo sesin lasan ki se pe akoko ko kan wa sosi ni losan ko wa lo si ibomiran nibi ti eko to ye koro ti won tin fi wole nibi ti eniyan ta tin gbe yan ga nibi to je pe iwa ara la se logo bi eni pe da eniyan o ni nkan to to po le se to ba wu o bi eni pe o ti e ti dolorun fun ara re won fonu wa mo hale won ni iwa oro asan oro asan ti aso discretion sugbon pe ni fọlọrun agba Jesu Kristi Oluwa gbọ gẹgẹ bi David se bori Goliati ti o so pe Sedaki Mesaki ati Abednego be se bori Nebukadnesari bi awon eyan Olorun be se bori awon Farisi ati Sadusi aso discretion akoko won awa no bori emi ngo bori a fe wo keta eleyi ni agbara ti oba awon ma lade lori asodi si Kristi Danieli ori kejo awon ese ike dogbon ese 25 Danieli ori kejo ese ike dogbon 25 ati nipa re kere kere yo si mu ki

asegun ni o ele ni isegun na eti o segun aye ati esu ati ara ani igbagbo wa o ma on ti o na lati segun siro re o beru nipa ohun ko ti enikeni le ma so ohun ko to ko ma jade lenu enikeni ohun ko ti enikeni le ma so ifanu wa igberaga ni eleyi ko deru ba o lori apata yi ni emi yo ko ijo mi le enu ona ipoku ko si ni le bori re rati abajade re lori awon eni iwa bi olorun leyin igba ti David bori awon omo Israeli won ni gboya won si lepa awon Philistine won lepa awon Philistine Christi balogun wa o ti segun Oma Davidi o ti bori nitori na awon eni Olorun awon eni Olorun won dide won yo lepa leyin igba ta segun ota tan Christ ti segun awa pelu a o bori adarapo pelu Christi oma alade irekoja yo wa gege bi oludewo but so isegun ti a ti pinu re lori oma alade aisedede o n sakoso aisedede yo ma sakoso izekoja ninu igbeyaju e oni oro na gege bi okuta ninu kanakana Davidi julu ati kowe re eniyan ki o wa nipa akara nikan sugbon nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade wa ni eyan wa laaye bori oludewo ko wa se nkan ti o ba we mimo mu lati mi han pe ojulowo omo olorun ni o ju oro na si pe iwo ko gbodo dan oluwa olorun re wo oludewo o le fa kekori ninu aye re pe kan ma wa kan ma wa kan ma wa ni da gbogbo dada da ni me ju sile
tí dànù dojú ìjà kọ.

wa ati ekun wa isoro wa bi a ba so fun o a mo wi pe o gba wa je an be o wi pe loni bi ati wa pelu agbara re pelu eje ti Jesu ta sile pelu ise irapada ti Jesu ti pari fun wa a be o wi pe gbogbo awon ije ase won yi ba mu o kuro shanu fun wa je ki alaafia re ki o joba ninu okan wa gbogbo igbesi aye wa ti o ti daruba tun won se je ki oro re ki o le se wa pe ni asale yi ni oruko Jesu Christ Oluwa mo fe ki o si bibeli re si orin Davidi ikerin din ni adota an so loni nipa abo ti o daju bi akoko kan ba wa ni igbesi aye wa ti o ye ki a mo abo ti o daju ti o nipon ti o si se iye biye eyi ti o je wi pe owo aye tabi owo ota tabi owo isu ko ni le te wa mo woye wi pe akoko ti a wa yi je akoko kan nitori wi pe opo ojo lo ro ti le nfi mu opo iya ni awon eniyan si nje ni aimo ati ri bi isasi sugbon bi o se ti wa ni awa ni olorun se ni olori re lati mo abo ti o wa mo si mo we pe bi o ba fi eti sile ti o si fi ara bale ti o ngbo ohun ti olorun fe ki a mo nipa abo pe bi o ti le je wi pe esu papa ni o le ode yi bi a ba pari eko yo lati sako leyin re bi ji a ba wa nipa ese ti a tin da tele tele nipa irin ti a tin rin ti o da bi eni wi pe iya nje wa ise sin se wa mo mo wi pe gba ti a ti fun wa ni Jesu ti a si ti gbe Jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi ko si ori igi agbelebu Jesu ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì fún wa láti mọ̀ nítorí bíbélì sọ wípé àwọn ènìyàn mi ń jìyà wọ́n sì ń kú nítorí àìní ìmọ̀ ní orin Dáfídì tí mo pè ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́ta ni a ti ń sọ fún wa wípé ọlọ́run lè àbò wa àti agbára lọ́wọ́ lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú nítorí náà lè àwa kì í ó bẹ̀rù bí a tilẹ̀ ṣe ayé ní ìdí tí a sì ṣe àwọn òkè ńlá ní ipò lọ sí inú òkun bí omi tilẹ̀ ń hó tí ó sì ń ru bí àwọn òkè ńlá tilẹ̀ ń mì nípa ọwọ́ bíbí rẹ̀ odò ńlá kan wà ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú ọlọ́run dùn ibi mímọ́ àgọ́ wọn ni ti ọ̀gá ògo ọlọ́run bẹ̀lẹ̀ àárín rẹ̀ a kì yóò ṣe ní ìdí ọlọ́run yóò ràn án lọ́wọ́ ní kùtùkùtù òwúrọ̀ àwọn kèfèrí ń bínú àwọn ilẹ̀ ọba ṣídì ó fọhùn rẹ̀ ayé yọ olúwa àwọn ọmọogun wà pẹ̀lú wa ọlọ́run jákọ́bù lè àbò wa ẹ wá wò ó àwọn iṣẹ́ olúwa irú aporo tí ó ṣe lé ayé ó mú ọ̀tẹ̀ tán dé òpin ayé ó ṣe ọrun ó sì ké ọkọ̀ méjì ó sì fi kẹ̀kẹ́ ogun jóná ẹ̀dúró jẹ́ kí ẹ sì mọ̀ pé èmi lé ọlọ́run a ó gbémi ga nínú àwọn kèfèrí a ó gbémi ga lé ayé olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa ọlọ́run jákọ́bù lè àbò wa àwọn tí ó wà nínú ayé wọ́n wá ààbò káàkiri gbogbo àwọn ènìyàn yálà olówó tàbí ọ̀jọ̀gbọ́n ó sì ṣeéṣe àwọn tálákà pàápàá tí wọn kò ní nkankan tí ó dàbí ẹni wípé ó yẹ kí ọwọ́ ìyà kí ó dúró lára wọn nítorí pé towó wọn ò ní ti gbajúmọ̀ kò sí tàbí ti dúkìá ohun ìní kò jẹ́ ti wọn síbẹ̀síbẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò ní nǹkan púpọ̀ nínú ayé síbẹ̀síbẹ̀ èṣù
ata emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma nwa kiri abo ti won ro wi pe bi ohun gbogbo bi o ba dojupo ti o sin daru eyi ti oni samu ti o nse alaye re ni ese keta wi pe omi ho eyi so nipa wi pe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o sin so pe oke nla papa ti a le ro wi pe o fi idi mule sinsin o so wi pe o mi awon eyan ti o dabi eni wi pe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wi pe ko si ohun to le de wi pe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o so fun a wi pe ko si eni keni ti araro tabi ti aratu pe bi won ti le dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o n sele ninu aye o n so wi pe awon oke nla won yi won mi sugbon wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfe fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jakobu gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun a wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni Jesu nje ki o di mo fun a wi pe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko orin David yi nje ki o di mo fun a wi pe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wi pe o dabi eni pe ki o lo pe pokunso ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro pe o tun fe se ninu aye o so fun o wi pe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se onikayefe wi pe bi o ba je be wi pe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eni olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abuka akiri sugbon o dabi eni pe bi o ti n sa be ni pasan be ni o n ba o ti o si ti sa kakiri titi o n wa ibi abo sugbon ti ko si ibi abo awon eniyan ti won si mo wi pe aye nle wa awon na papa won ko ile kekeke kakiri o sese ninu ogba ti won si fi enikan sibe ti o dabi oluso won si le ko si enu ona wi pe ibe abo ni yi o si sese ki iwo na ki o ti lo sibe ri boya gege bi alaboyun tabi gege bi eni ti o wa ise ti ko ri ise ti won si so fun o wi pe bi o ba sa pamo si ibe abo ti o si je ara re niya o sese ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si ti ro wi pe o ti de ibi ti o n lo pelu awe pelu adura pelu ije ara ni niya sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya ko ye ya ile re nitori pe bibeli so wi pe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese ko ni ye ma wa lodo wa sugbon o so wi pe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe idaniloju ni wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wi pe sisan yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wi pe pelu gbogbo eti mo nse na
mo sa nse iwonba ti mo mo wipe o ye ki nse sugbon sibe sibe anfani odo nla ti o san yi fun itura fun imularada fun iko fun ifokanbale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je tire sugbon so wipe bi ki o le mo bi a se mo wipe a ti de ibi ti odo yi wa o ni olorun be le arin re Jesus si je ki o di mo fun a wipe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so wipe ni di oja tita ni di ikore ni di basa ni di jeun tabi ni di ijo ni di ilu ko so be o o ni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejo po ki se ni di ija ki se ni di iyapa ki se ni di ki a ma lora wa laso mu wipe ah ta lo ji owo apo alufa on ibi ti eni meji tabi meta ba pejo po le oruko mi oni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibi ti ansa pamo si nibi ti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si ni di ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa nibi ti olorun wa oni a ki o si oni di olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o tin ji be ni iran lowo olorun be ni o wa ni tosi re o ni awon keperi nbinu bi o ba ti mo tele tele ti o si ja fara ti o ro wi pe ko sewu je ki n so fun o wi pe awon keperi nbinu si o awon wo ni an pe ni keperi awon tin ta fani awon ti won fe se o ni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni bi aye awon keferi nbinu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri yawo fe sugbon ti owo re ji ti o dabe ni pe nkan lo dede fun o awon keferi abinu si o bo ri je awon keferi abinu bo si ri je bo ni nkan kan to tori be to joko se ko wi pe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lo le bo lole won binu pe o wale bo si lole bo jeun bo yo won binu pe o jeun bo gbe yawo bo bimo won binu pe o gbe yawo ko si ti bimo awon keferi nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba o sidi sugbon won so fun a wi pe olorun wa eni igba ayeraye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ebi abo fun wa won ni o po ohun re aye yo oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu o le abo wa iwo bi o ba so gbe bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to so gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won kole ile daradara ile mere mere ti akun daradara sugbon ki won ki o to wo inu re won a wale si enu ona won ri nkan kan mole won se ri nkan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku lai ti e nidi won so pe ari lagbaja ni ofe to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde mo nidi ti won so komo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni won so fun a wi pe owo aye n te won esu n ba won o n pa won awon ti o pa tapatapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile iwosan wo oyinbo ni won ba 50 tabi 40 odun to ni lo ninu aye yo ti mo wi pe esu ti pa lapati gba to bi mo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o n gbe bibeli kaakiri ko mo oju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo naani ti o wa fun imulada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Kristi ti a fi han wa lati ko ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re sugbon bi o se ti a wa ti a ti mo ona hin rere
awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wipe kojo a jewo ese wa se ko sile be a ba nse be awon eyan ma pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe jewo ese be ni awon ton jewo ese ose nse won iya si nje won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wipe o nfe iran lowo lodo olorun o si fe abo re bo tin jewo ese ba tin daba tin je ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to ndaju lori re o so fun a wipe awa ta se be pe a je olori re olorun jacobu tani olorun jacobu gba ti jacobu nsa ko lowo tani lowo isau le olorun pade re ni oju ona ibi to nsa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wipe inu aginju ni olorun wa ba ni o ko si wipe ohun a ma seso lori re olorun jacobu niyan nigba ti o de odo labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun olorun gba nigba ti olorun so pe ki o kuro ni odo labani ni labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja be ni olorun tun so fun labani pe Jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigba ti Jacob n bo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wi pe mo n bo ki o si gba awon ore ni Esau ranse pada wi pe so fun wi pe emi papa n bo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irin wo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni olorun ti o da bobo jacobu a si wa so fun o wi pe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo ese re ti o ko sile ti o fi oluwa se olugbala re ti o si bi olorun se ile iso giga re wi pe olorun jacobu yo je abo re e wa wo awon ise oluwa iru aporo ni aye o mu ote tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a n pe ni opin aye gba ti Jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wi pe o rin de ilu Nigeria tabi o rin de ileto re sugbon sibe sibe a n je ki o din mo fun wa wi pe bi o tile je wi pe Jesu ninu ara ko rin de ileto re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pelu ise asetan igbala ti o se iye ko ti rin dodo re o ti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eni olorun so wipe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise olorun ni o tin se awon ote ti awon eyan sin ni si o awon ti o dite mo o so wipe o mu awon ote won yi tan de opin aye o se orun o ija ni a pe be o si se oko o ija na niyan o se si meji oke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba saka akiri eredi ti a fi saka akiri anwa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si se se ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo ike Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan ti se akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalem nitori eyin ti wipe awa ti ba iku da majemu a si ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun
tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi ati lo fi emi wa dogo si owo adaunse ati ro wi pe bi a ba se be o pari bo so le wa koni ri wa bi o so ba ri eni le adaunse nbo lo ma ti ri o se lodo jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si le adaunse awon ni ofa osu ati ofa aje awon lo kokon ba awon ni won fi ori won sebo nitori wi pe abe iro niru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wi pe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa se abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wi pe awon ti won o ni o isora awon ni won wa jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa wi pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won baba lawo papa to se ogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ipoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba niru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona mi o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe e mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara a si ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da maje mu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da maje mu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o le ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wi pe o nfe nkan wonyi abo yi gan yo ja otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kan kale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile iyebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o n sa kaakiri ko gbagbo
eni to gba Jesu gbo nitori Jesu yi ni okuta ti a so fun wa nipa re e ti a gbe kale ni Sioni fun ipile ipile ile olu ma gbe ile duro igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti Jesu Christi okuta ile asi ti danwo o si yege okuta ibule yebiye ni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gba gbo eni ti o gba Jesu gbo kiyosa onkon ki o le idajo le mi o fi le ese pelu ati ododo le mi o fi le osun yin ni yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole gbogbo abo eke yin ni yo gba lo idajo olorun ni yo gba lo nitori be bi o ba nfe abo ti o daju abo ti ki o je otile ni ojo eponju Jesu Christi ni abo ti o daju nitori wi pe gbogbo abo ike pata pata ni iyi yo gba lo omi yo si kunbo awon ibi isasi mole ma je mu yin ti e ba iku da le a so di asan nitori be awa ti ansaka kere anfi owo sofo ni o gbo wi pe enikan wa nbi kan ile abo ti o wa nibe ah koda ko si eni to sa sibe ari abo ni o nfi owo re sofo nitori pe olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada wi pe ma je mu yin ti e ba iku da le o so di asan imule yin pelu ipo oku ki yo duro nigba ti pasan gigun yo re koja nigba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o sin so ni ese kokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yi nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bed o so wi pe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idiwon wa lo o si so wi pe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re ohun ti a n gbe kakiri eyi ti a n so morun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n so modi o n so fun wa wipe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scalp kekere ni akoko otutu ti a so pe ah obinrin ibora re da ti o si mu nkan naa jade kekere bayi ti o so pe ah wo ibora mi ni yi ah lakoko otutu akoko oye agbe e lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe koni nkan kan ju gele ori obinrin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta rupa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abo to to o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma so pe bi owo mi ba te samu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te samu ni suru o ni Samuel kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju samu lo apo ti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi maje mu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si hoye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba nfe abo to to an lati kuro ninu ese ke a si gba Jesu Christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni Samuel kini ori kerin mo n ka fun o lati ese iketa
àwọn ènìyàn sì dé bòdó àwọn àgbà Israẹli sì wípé nítorí kíni Olúwa ṣe lé wa lónìí níwájú àwọn Filistini ẹ jẹ́ kí a mú àpótí májẹ̀mú Olúwa tí ń bẹ ní Silo sọ́dọ̀ wa pé nígbà tí ó bá dé àárín wa kí ó lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa. Àwọn ẹlòmíràn wà tí ó jẹ́ wípé sáàmù ni wọ́n wá káàkiri kí sáàmù yìí kí ó lè gbà wọ́n kúrò lé ọwọ́ ọ̀tá wọn. Àwọn ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí wọn kí ó jẹ́ aláboyún. Irọ́ ò kúrò lẹ́nu wọn, ìjà ò kúrò lọ́wọ́ wọn. Bí wọ́n bá fi ìjà pẹ́ ta pẹ̀lú ọkọ tàbí pẹ̀lú aládùúgbò, wọn á sọ fún ọ wípé kí ti bábá mi kí ó má ti dé bá mi ni. Àwọn náà ṣé wọ́n mọ̀ pọ́lọ́hún kì í jà bẹ́ẹ̀? Torí bẹ́ẹ̀ bó bá sọ pé kí ti bábá rẹ kí ó má ti dé ni, àwọn èèyàn nílè mú ọ, wọn nílè sọ ọ̀rọ̀. A jẹ́ wípé èṣù bàbá rẹ ni ó fún ọ níṣẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bí wọ́n bá ti lóyún ó di ilé àdúrà pẹ̀lú ìgò lọ́wọ́ wọn àti omi, wọ́n á sọ pé kò sí ni, bàbá ti mú mi àdúrà, gbogbo ẹ̀ parí. Bínú ń rùn ọ́ bí ọmọ yẹn bí ó bá dàbẹ̀ ni pé nǹkan fẹ́ ṣọwọ́ òdì, bí omi àdúrà bó bá ti kan ọmọdé lára ó parí. Ẹni tó ń gbàdúrà sínú omi ìgò gan èpè ò kúrò lẹ́nu ẹ̀, ìyàwó kejì ò kúrò nílé ẹ̀. Ní tòótọ́ ló ń gbàdúrà, ní tòótọ́ ló ń dàbẹ̀ ni pé ó sọ nǹkan kan tó dàbẹ̀ ni pé ó ń fi èdè fọ̀, ọ̀pọ̀ ló ń pè é, nítorí pé kò jẹ́ t'Ọlọ́run, kò mọ ìlànà Ọlọ́run. Ó ṣeéṣe nípa bẹ́ẹ̀ kí a sọ pé ọkàn mi balẹ̀ nítorí pé omi àdúrà ó wà nílé mi, mo tò wọ́n jọ ní ìgò méje. Bélé ìṣẹlẹ̀ láàárọ̀, ìgò báyìí ni màá mu. Bélé ìṣẹlẹ̀ lálẹ́, eléyìí ni màá mu. Gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ẹ, tẹ́ṣẹ̀ ọ̀bá kúrò lọ́wọ́ ẹ, ààbò kọ́ yẹn. Ó sì ṣeéṣe ká ṣe àgbélébu pẹ̀lú igi, kápẹ́ńtà tó bá kan àgbélébu, ṣé kì í dẹ́ṣẹ̀? Kò ti fi ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ba àgbélébu tí ó kàn fún ọ jẹ́, wàá gbé sí ẹnu ọ̀nà, wàá ní Jehova Jireh, Ọlọ́run ló pèsè rẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀, àìsàn ṣe ọ́. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀, wọ́n rú àwọn èèyàn jáde nínú ilú irú ilé bẹ́ẹ̀, abo ekeni. Bí a bá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ìṣẹ́ ò ní kúrò nílé wa. Bí a bá sì mọ̀ bẹ́ẹ̀, a ó sátọ Ọlọ́run lọ pẹ̀lú ọkàn tí ó ronúpìwàdà. Wo àwọn èèyàn wọ̀nyí, wọ́n sọ wípé nígbà tí àpótí ẹ̀rí yìí bá dé àárín wa, èyí jẹ́ àmì wípé Ọlọ́run Olódùmarè àti Alágbára wípé ó ti dé àárín wọn. Wọ́n sọ wípé kí ó lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn sì ránṣẹ́ sí Ṣílò pé kí wọ́n gbé láti ibẹ̀ ẹ̀wá àpótí májẹ̀mú Olúwa. Àwọn ọmọ ogun, ẹni tí ó jókòó láàrin àwọn kérúbù àti àwọn ọmọ Eli méjèèjì, Ofni àti Finihasi, wà níbẹ̀ pẹ̀lú àpótí májẹ̀mú Ọlọ́run. Nígbà tí àpótí májẹ̀mú Olúwa dé bùdó, gbogbo Ísírẹ́lì sì hó yéé tó bẹ̀ tilẹ̀ mìtìtì, inú wọn dùn. O lè máa wo àwọn ẹlẹ̀sìn, àwọn àgàbàgebè, àwọn tí wọ́n ń jà, àwọn aluni, àwọn ẹlẹ̀tàn, àwọn ìkà, àwọn alágbèrè, àwọn afiọkùnrin bára wọn jẹ́ tí wọ́n bá dé ilé ìsìn ní ọjọ́ ìsinmi. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin, tí wọ́n ń jó, tí wọ́n ń yọ̀, tí wọ́n ń pàtẹ́wọ́, tí wọ́n ń fò sókè. Wọ́n á sọ wípé awo orí èṣù mọ́lẹ̀ wómúwómú, kí wọ́n sì máa fò sókè. Wọ́n á sọ pé ó parí, ti ọ̀tá parí, ti oṣó parí, ti ẹ̀jẹ̀ parí. Ìjà ò kúrò lọ́wọ́ wọn, ẹ̀ṣẹ̀ ò kúrò lọ́wọ́ wọn. Ó sì ṣeéṣe kí wọ́n gbà àwẹ̀, kí wọ́n yíra nílẹ̀, kí wọ́n kí alelúyà, kí wọ́n pàtẹ́wọ́, kí wọ́n ṣe kíni yìí. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀ṣẹ̀ ò bá kúrò ńbẹ̀, ìyà ò ní kúrò ńbẹ̀. Wọ́n hóye wípé ìṣẹ́gun ti dé. Ó tiẹ̀ lè sọ ara rẹ ní ìṣẹ́gun, tàbí kí o bí ọmọ kí o sọ pé ajagun ṣẹ́gun. Bó o bá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ìṣẹ́gun ò ní dé. Ní ẹsẹ̀ ìkẹfà, nígbà tí àwọn Filistini gbọ́ ohùn ariwo náà, wọ́n sì wípé ohùn ariwo ńlá kílé yìí ní ibùdó àwọn Heberu. Ó sì wáyé wọn pé àpótí májẹ̀mú Olúwa lé ó dé bùdó, ẹ̀rú sì bá àwọn Filistini. Wọ́n sì wípé Ọlọ́run wọ bùdó. Wọn ò mọ̀ wípé àpótí lásán ló wọ bùdó.
won mo wi pe psalm lasan lo gbe dani wi pe agbara ti o wa ninu psalm ni ese ti gba lowo e won mo wi pe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigba ti wo fun ara e o ni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sagbara nu e mo fun o abimo agbe sori bedi ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba jewo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si we pe olorun wo bodo won si we pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara won yi awon won yi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so we pe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke sija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidi gidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka eh bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketa le logun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ta ba n fe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni 91 ikokanle ni 91 esan okan ninu bibeli wa bi o ba je wi pe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se ye bi ye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wi pe olorun jo ese mi ni mo mo wi pe jesu ku fun mi o si fe ma te si waju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon kan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi baba lawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a sin so wipe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni idakoro mi wipe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a pe ni Jesu Christi o ni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wipe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wese awon ti won ko sile awon ti won ri igbala jesu gba lofe tori ofe ni a ki fowora o kan gba wipe ani lati je wese wa ki a ko sile ki ire ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wipe eni ti o joko ko so wipe alarikiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga a tun ma fa siga fi ojo sunday a tun lo si ilesi awon yen won joko ni ibi kokoga ogo won da bi awon ti o wa se eko bibeli ni aya oni ti a nse sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o ba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun a tun tele sugbon awon ti o so wipe mo ti pinya pelu ese pelu esu
ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje Jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbese aye won awon ti won sin Olorun le emi ati le otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi Olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo Olorun igbese aye tuntun ni won sin gbe nisisiyi awon won yi le eni ti o joko ni ibi ikokoga ogo awon ni o nbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo ati o di mi Olorun mi eni ti emi gbekele ta lu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbekele re se epo ti won se sinu igo ti an pe ni ti won pe ni ero se o ni igbekele re bi o ba je ipoju okan se epo lasan lasan o le isu lo o mo we pe bi aisan ba de isu lo wa ndi e se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se o no le isu lo ifoju okan ni o ni Olorun Olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni oun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto owo gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma ntafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi iye re bu o abe iye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa tin fo le osan tabi fun ajakale arun tin rin kiri le okunkun tabi fun iparun tin pani tin run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyan o awon ti won fi eke ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re kiki oju re bi o ba je ko ti fi Jesu se abo re bi o ba ti ba je pe Jesu ti di olugbala fun o ti a ti gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irinkirin kuro ninu afi oro kelebanijo ni o so fun o wi pe kiki oju re le wo fi ma ri le wo fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa mi se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tan ra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi e to so sile e to fi si abe ibosun re e ti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itanje gba to gba te eyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gba ti agutan wa laaye ti o se onire agutan tolorun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan won tun so di nkan mi won so di eru jeje won tun mu awo re won tun de edu kan sinu e won tun fi sinu le bo ba fe jade ki edu ni ki o ma so ohun ini e abajo ti o le nko oleru ayi bo ba wa loja ki o le ta atun fi nkan bi eyo owo ti a to lo wa lati bi kan ati atun fi si abe apere ti a fi n ta nkan abajo ti a gbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni bi o ko sonu ti o so wipe oluwa le abo mi o sin seso lori mi to pe mo se iye bi ele oju re o n so fun a wipe kiki oju re ni o ma fi ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi iwo ti fi oga ogo se ibugbe re buburu kan ki o subu lu o be ni arukarun ki o sumo ile re eyi ni abo ti o daju fun awon ti won gbekele olorun ba mi wo Deuteronomy ori iketa le ni ogbon Deuteronomy ori iketa le ni ogbon 33 eta lati ese
Ikerin dini ogbon 26. Titi de ikokan dini ogbon. Nisin sin ni mo fi abo ti o peye, abo ti o daju. Mo fi han o wa ku si owo re. Bi o ba fe gba abo ti Olorun pese fun o. Deuteronomy ori keta le ni ogbon. Lati ese ikerin dini ogbon. Ko si eni ti o dabi Olorun. Iwo Jeshuru ni ti ngun orun fun iranlowo re ati ninu ola nla re le oju orun Olorun ayeraye ni ibugbe re Olorun ayeraye ni Olorun ti o ti wa ki esu ki o to wa Olorun ayeraye ni o ti wa ki a to da awon ota re Olorun ayeraye ni o ndide ti o so fun esu ati fun awon ota re pe panumo ti won o si le mi fi si o Olorun ayeraye ni eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo atubota aye re eni ti o si setan lati toju re ati lati pa omo o ni Olorun ayeraye ni ibugbe re ati ni isale ni apa ayeraye wa ni isale re wo Olorun bi o ti ga to ni o wa ni oke o dabi abo fun o o si wa ni isale pelu owo re owo nla re owo ti gbani owo ti yoni ninu ofi owo ti yoni ninu iya pelu owo re abe re ni apa ayeraye wa ni isale re o si ti ota kuro ni waju re o si wi pe ma parun israeli si joko le alafia orisun jacob nikan ni ile oka ati ti oti waini pelu orun re nse irisile alafia ni fun iwo israeli tale o dabi re iwo eniyan ti ati owo oluwa gbala je ko wa ye onisinsin we pe igbala se pataki tale o dabi eni ti ati owo olorun gbala asa iranlowo re ati eni ti se ida olanla re awon ota re yo si teriba fun o iwo o si ma te ibi giga won mole eni ti o fi olorun se abo re ati apa re awon ti ni aka nibe yen ninu iwe owe ni a tin so fun wa ni ori ikeji le ni ogun iwe owe ori ikeji le ni ogun ni ese ikewa de o so fun wa iru abo ti olorun pese fun wa abo ti o daju iwe owe ori ikeji le ni ogun ese ke ese ikewa ati ese ikokanla bi eni wepe ile esho agbara ni oruko Oluwa iwe owo ori keje din ni ogun ni o ese ikewa oruko Oluwa ile esho agbara ni olododo sa wo inu re o sila oruko Oluwa oruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sa wo inu re ki se elese o ki se elegan ki se eni ti o ni fi oro Olorun se sugbon olododo eni ti o ti je wo ise re ti o ti ko sile eni ti o ti bebe fun anu lodo Oluwa eni ti a ti fi eje Jesu wo inu okan re mo eni ti a ti fi eje Jesu ra pada eni ti a ti gba okan re la awon wonyi ni olododo oruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sa wo inu re o si la oro oloro ni ilu agbara re o si dabi odi giga le oju ara re eni ti o le oro a ma fi oro re se ibi giga ilu agbara ati ilu abo eni ti o ni oyin ni a ma fi oyin ni oyin ni ye ara re ka bi ilu agbara ati bi abo sugbon ike ni o ni oju ara re ni o ti dabi odi giga sugbon eni ti o ba nfe bo lowo ajakale arun lowo iku ojiji lowo ofa ti o nfo kaakiri ni osan gangan lowo ajakale arun ti oru ati lowo ohun ti o nlo ninu aye oni sawo ibi giga ile iso agbara ti olorun oruko Oluwa le olorun se fi fun wa lati je ile iso yi bi o ba sawo inu re o daju wepe ola a o si da oni ide eso olorun yo si wa le ori re
ki a to lo gbadura ni anwo Malaki ori keta. Malaki ori keta ese ikerin nini ogun. Malaki ni iwe ti o gbe ninu majemu lai lai ori keta ese ikerin nini ogun. Nigba na le awon ti o beru Oluwa nba ara won soro nigba kugba Oluwa si teti si o si gbo o si ko iwe iranti kan ni waju re fun awon ti o beru Oluwa ti won si nse asaru oruko re wo si je temi ni inikan le Oluwa awon mogun wi le ojo na ti emi o da emi o se da won si gege bi eniyan ti ma da omo re si ti o si Olorun so wipe ni ojo wahala ni ojo idagire ohun o da o si ohun se ohun o se itoju re ohun o je abo fun o bi o ba je wipe o fi ara re sinu kiko eko oro Olorun eyi ti a nwa ti a so fun a wipe ki a wa ko eko oro Olorun ki a wa gbo ti Oluwa ki Olorun ki o le gbo ti wa ki se lasan bi o ba wa ni ojojo aya oni ti a fi eko bibeli ti Yoruba si bi o ba nwa ti o ngbo eko oro Olorun ti o si mu igbesi aye re pada bo sipo gege bi oro Olorun o so pe ki se lasan wepe ohun a ni o gege bi ni won a ma seso lori re ohun a si je ibi abo re ki Olorun ki o si to le je ki o to le je ibi abo re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo sabere o se pataki wipe ki a ko won sile ki a si so fun Olorun wipe Olorun iwo le abo ati agbara mi iwo le lowo lowo iran lowo ni igba ikanju fun mi o so pe nitori na ni emi ki yo beru bi a ti le si aye ni idi ki a si se awon oke nla nipo e si inu okun bi omi ti le n ho ti o si ru bi oke tile bi tile mi nipa owo bibi re odo nla kan wa kise yi ti o mu ilu olo inu ilu Olorun dun ibi mimo oga ogo Olorun be le arin re a ki o si nidi Olorun yo ran lowo ni kutukutu owuro Oluwa awon omo ogun wa pelu wa Olorun Jacobo le abo wa ati je ki o di mo fun ni asale yi ibi abo tuto ibi abo ti o daju ibi abo ti ki jani chile le ojo iponju o wa ku si olowo lati gbadura lati wa oju Oluwa bi o ba mo wi pe ese si wa ninu ago re ese wa ni igbesi aye re ki o so fun Olorun ki ibi abo ti Olorun ti pese sile ki o le je ti re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo si abere ki a je ofin Olorun ki a ko sile oruka owo ni igbadi ti idi ni onde ni tabi egba ti a so morun tabi eyi ti a ri mole ni ile wa tabi eyi ti a soro soju ferese tabi si enu ona ki a ja won kuro ki a si so fun Olorun wipe loni o n gba Jesu gege bi olugbala re o ko ese sile Jesu si je eni ti o ra o pada kuro lowo ese kuro lowo esu kuro lowo eni bi ni bi o ba so fun Olorun o daju wipe yo gbo ti re kepe nigba ti o wa nitosi nisinsin ki o le gbo ti re ki o le gbo adura re bi wahala ba wa fun o so fun Jesu bi o ba ti n fi abo ike se isadi re jewo nkan wonyi fun Olorun ki o si ko sile bi o ba si ti n ta ara re je wipe saamu ni ibi isasi ti re tabi agbelebu ti o soro mo ile tabi omi igo ti a ya si mimo loro wipe yo je ibi abo fun o tabi ile ti a ko si agbala ibi kan ni o ro pe yo je ibi abo fun o ati je ki o di mo fun o loni eyi ti o je ibi abo to to
oruko oluwa ile iso agbara ni bi olododo ba sa wonu e abodaju

kepe Oluwa yo si gba o je ke asako ke o pada wale bi o ba ti mo Olorun tele tele sugbo o tun ti pada sinu aye ati sinu ese pada wa si ile adupe fun ise igbala ti Jesu wa lati se fun wa adupe fun iya ti o je nitori ti wa adupe fun eje ti o ta sile nitori ti wa asi dupe fun oro Olorun ti o fi fun wa ati fun awon eniyan ti o ti pese sile lati ma fi oro yi ye wa baba omo ati emi gba ope ati yin wa opolopo lo wa ni ilu yi ati ni orile ede yi ti won ko ni anfani lati gbo ohun ti o nje ki a gbo nitori o so fun wa pe ibukun ni o fun oju wa fun ti a nri ibukun ni fun eti wa fun ti a ngbo baba nitori ore to se wa yi adupe lowo re gba pe ati yin wa sugba nbe o be ati se olori ireto ti o si ti fun ani anfani to lati gbo oro irere oro ti o n gba ese lowo elese ti o si n gba iponju lowo eni tin jiya oro ti o n fi abo fun eni ti ko ni abo ti o n da sile ti o si tu sile ti o n ra ni pada abe o wipe gege bi o ti fi oro yi fun wa lofe pe ohunkohun ko ni gba lowo wa ni oruko Jesu abe o wipe nigba kankan nigbesi aye wa a o ni fi aye sile fun ore tabi fun ebi tabi fun awon elesin ni igboro lati gba anfani yi lowo wa ni oruko Jesu adupe fun kan ti o ko wa ni asale yi o ti je ki o di mimo fun wa wipe iku le ri ese o si ti je ki o ni mo fun pe okan kokan ti o ba se yo ku ati wo pe awon ojo awon eni rira awon oso awon ti o wa ni egbe imule tabi egbe okunkun tabi awon emere awon eni ika ati awon elese ti won ko lati ko ese sile o so fun wa wi pe inu ina run apadi ni igbeyin won a o si fe ki eyi ki o je ti wa je anbe o wi pe fun iye okan kokan ti o ba ti ko ese re sile ti o si ti jewo fun o tokan tokan pelu ipinu lati ma pada sinu awon ese won yi mo ti o si n bebe fun iwe inuma ati igbala nipa ise irapada Jesu Kristi abe o wipe idaniloju igbala ti o ma n fi fun awon ti o ba kepe o fi fun o ni oruko Jesu a si be o wipe igbesi aye otun irin otun oro otun iwa otun bi se gbogbo awon eniyan wonyi loso ni oruko Jesu eyi ti a ti gbo ni asale yi nipa abo ti o daju je ki o je ti enikankan wa apa aye raye ti o so fun wa wipe yo wa ni abe wa ati owo agbara re ti o sijibo wa je ki o je ti wa ni oruko Jesu o sa ti so fun wa wipe kiki oju wa le o fi ma ri ere awon eniyan buburu wipe arun karun ki o sun ma go wa nitori wipe ati fi Olorun aye raye yi ati Olorun alagbara Olorun Jacob se bi abo wa abe o wipe awon ileri wonyi yo je ti wa abo ti o wa ninu awon ileri wonyi yo je ti wa ibi ti eji aba ti wa tele tele ibi ti ise nise ti wa tele tele ibi ti owo aye ti wa tele tele ibi ti otani ti o ti n jelerun ti o si n parun ti o ti wa tele tele baba mu opin wa si nkan wonyi ni oruko Jesu tu awon de sile mu awon ala

ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ òun ó fọ lé orí ìwọ ó sì pa á ní gègésẹ̀ wípé a ó pa ọmọ Maria ọmọ obìnrin náà a ó pa á ní gègésẹ̀ èyí ń tọ́ka sí ìkànmọ́ àgbélébò ìkànmọ́gi tí Jésù ṣe fún wa ní orí igi àgbélébò fún ìgbàlà wa fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ wa kí o lè yé wa wípé ohun tí a ń sọ nípa àgbélébò àti ìgbàlà wa wípé kì í ṣe ohun tó ṣàdédé wá tàbí ohun tó ṣèṣì a ó tilẹ̀ rí ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ lórí igi àgbélébò a ó rí nínú àkọsílẹ̀ níbi ẹgbà ọdún kí Jésù Kristi kí ó tó dé nínú orin Dáfídì a ó ka àwọn ẹsẹ̀ díẹ̀ láti jẹ́ kí ó yé wa wípé bí àmọ̀tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ohun tí a ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé yóò ṣẹlẹ̀ ni ó sì ṣe pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ọlọ́run tí ó fi kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú ìwé mímọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kí Jésù tó dé orin Dáfídì orí 22 ẹsẹ̀ 1 bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti mọ ìtàn ikú Jésù àwọn ẹsẹ̀ tí a ń kà yìí kò ní ṣe àjèjì fún ọ rárá ó ní ọlọ́run mi èé ṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀ ó rántí wípé àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni Jésù Kristì Olúwa wa nígbà tí ó kú láti ṣe iṣẹ́ àṣepé ìgbàlà wa ni ó sọ lórí igi àgbélébò ẹsẹ̀ 2 ó ní gbogbo àwọn tí ó rí mi ń fi mí rẹ́rìn ẹlẹ́yà wọ́n ń yọ ṣòtì ètè wọn wọ́n mi orí wọn pé jẹ́ kí ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa òun ó gbàálà jẹ́ kí ó gbàálà nítorí inú rẹ̀ dùn sí i èyí ni bí wọ́n ti ń ṣe ẹlẹ́yà Jésù nítorí wípé ó kú ìkòrò ikú ìbànújẹ́ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ẹsẹ̀ 16 ni ó ń sọ wípé nítorí àwọn ajá yímíká ìjọ ènìyàn búburú ti ká mi mọ́ wọ́n lu mí lé ọwọ́ wọ́n sì lu mí lé ẹsẹ̀ wípé wọ́n lu òun lé ọwọ́ pẹ̀lú ìṣó wọ́n lu lé ẹsẹ̀ pẹ̀lú ìṣó èyí ń tọ́ka sí ikú orí igi àgbélébò ní ẹsẹ̀ 12 ó ní wọ́n pín aṣọ mi fún ara wọn wọ́n sì ṣẹ́ kèké lé aṣọ ìlékè mi gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni a rí wípé ó ṣẹlẹ̀ lórí igi àgbélébò èyí ni ó ń jẹ́ kí àwa tí a gbàgbọ́ nínú Jésù àwa tí a ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà padà àwa tí ọlọ́run ṣe lóore tí ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí Jésù ta sílẹ̀ lórí òkè Kálvárì èyí ni ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé ohun tí a gbàgbọ́ kì í ṣe ìtàn lásán ó jẹ́ ohun tí ó ti ní àkọsílẹ̀ nínú májẹ̀mú láíláí tí a sì múṣẹ nínú májẹ̀mú titun nínú Sekaráyà orí 12 ẹsẹ̀ 10 jẹ́ kí a tún wo ìkan nínú àkọsílẹ̀ tí a ti ṣe kí Jésù tó wá sáyé tí ó sì ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jésù Kristì wà lórí igi àgbélébò Sekaráyà orí 12 ẹsẹ̀ 10 èmi ò sì tú ẹ̀mí orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bẹ̀ sórí ilé Dáfídì àti sórí Jerusalemu wọ́n ó sì máa wò mí ẹni tí wọ́n gún lé ọkọ̀ ṣe orí nísinsìnyí èyí ni ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nígbàtí Jésù wà lórí igi àgbélébò ó ní wọ́n ó máa wò mí ẹni tí wọ́n gún lé ọkọ̀ wọ́n ó sì máa ṣọ̀fọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ti ń ṣọ̀fọ̀ fún ọmọkùnrin rẹ̀ kan ṣoṣo ṣé o mọ̀ wípé orúkọ tá ń pe Jésù ni ọmọ bíbí ọlọ́run kan ṣoṣo ó wá ń sọ fún wa wípé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ó máa ṣe ọ̀fọ̀ Jésù gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin rẹ̀ kan ṣoṣo wọ́n ó sì wà ní ìbànújẹ́ bí ẹni tí ń banújẹ́ fún àkọ́bí rẹ̀ èyí ń tọ́ka sí Jésù Kristì tí ó kú lórí igi àgbélébò wípé wọ́n gun olé ọkọ̀ wọ́n lu olé ọwọ́ wọ́n lu olé ẹsẹ̀ wípé kí ó lè ṣe ìrúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ní kété tí ọmọ ènìyàn ṣubú kúrò nínú ipò gíga ipò ọlá ipò ìwà mímọ́ àti ìdàpọ̀ aláìlẹ́gbẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run tí ó wà tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọlọ́run ṣe ètò fún ìgbàlà wa nítorí wípé ọlọ́run kò fẹ́ láti dágunlá nípa ọ̀ràn ènìyàn nítorí bẹ́ẹ̀.
seto fun igbala wa iku Jesu ni o gba wa lowo ese nitori we pe bibeli so fun wa oni iku ni ere ese sugbon bi abagba olorun gbo ayi iku to wa lori wa ayi pada si iye idi abajore ti omo olorun bibi kan soso omo bibi olorun kan soso Jesu alai lese alai laboko eni mimo alai laba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o sese fun enikan lati sanwo irapada re eti ba fi je we pe ko leto fun Jesu tabi ko se dandan fun Jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin Dafidi ni Dafidi ti je ki o ye wa pelu imisi emi Olorun orin Dafidi ori ikokan din ni adota ori Dafidi ori kokan din ni adota lati ese ikefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun Olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si ni lori to be to je we pe Jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba o ti yo na fun irapada wa e la fi nko lorin we pe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa o ni olugbala olowosan oba tin bo le keji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro Olorun we pe Jesu ni olugbala wa o ru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o sagbara wa dotun bi o ba wa sodo Jesu ti o se gbagbo ninu ohun to se fo ni oke Calvary o ri we pe gbogbo ese re ati idalebi ati iri ese ni yo mu kuro ni igbesi aye re awo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo Kristi ikeji igbala nipase Kristi iketa iwenumo ninu eje Kristi ikini irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary ikeji igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irobo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun Olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon Jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo Israeli sugbon nihi la nso fun wa wi pe bo se ti Jesu Kristi ni we pe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai
ni sisi yi o joko li owo otun olorun ije wi pe ebo yi je itewogba lodo olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a se gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke kanfari on lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu peteru kini ori keje ti a ti ka tele ki a tun ka le kan si peteru kini ori keje ese ikerin le logun eni ti o nti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun wa we pe eru wowo ti a ko le ru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru funra wa Jesu Kristi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o je we pe Jesu di aropo fun enikokan wa o wa so we pe bi o ba je be we pe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ni ese ikerin lelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun a we pe nipa ina Jesu yi kan na ni amu wa larada ni Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi aba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi abada ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa an pe ohun ti a se yi ni ire koja we pe ati fun wa ni ofin ati fun wa ni ilana ati fun wa ni ohun ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi a ba koja ala yi o je we pe a koja aye wa o je we pe a se si ofin olorun ohun ti a si se yi ni a n pe ni ire koja sugbon ire koja yi o tun ni itumo miran eyi ni a ri ninu Exodus ori kejila ni ese kejila ati ese iketala ranti ohun ti a n se agbeyewo re ki a le ni itumo ti o kun itumo ti o ye ni nipa ire koja nitori o so we pe ati fi Kristi ire koja wa ati fi rubo fun wa ninu Exodus yi ori kejila ese kejila oni nitori emi o la ile Egypt ja li oru na emi o si kolu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eranko ati lara gbogbo orisa Israeli li emi o si se idajo emi li Olowa wose ketala oni eje na ni yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja eyi ni a nso nipa itumo keji ikini ni wipe awa je eni ti o ti re ofin olorun koja aje elese aje elebi aje eni ti o wa labe idaje olorun sugbon olorun fun ara re nigbati o koja ni Egypt ti o si nfi iya ese won je won o wa nso fun awon omo Israeli we pe ki awon won yi ki won ki o pa eran fun igbala won eran yi je eran alailese alailaboko awon eran won yi ni o je aropo fun awon omo Israeli
o wa so wi pe bi won ba lo eje eran yi e ti se apere Jesu nitori pe Jesu ni odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo oni bi o ba tin ri eje na o wo mo wi pe aropo kan ti ku fun won oni o si re won koja eyi ni itumo keji ti re koja iwo ti o ti re ofin Olorun koja bi o ba wo Jesu Jesu yo di ire koja fun o nipa wi pe nigbati a ba ri ami eje Jesu nipa ti emi ni ori aterigba ile re a o ri okoja iku yo ri okoja idajo yo ri okoja ati iji aye raye pelu yo ri okoja loruko Jesu ki a le ni ekunrere eko ati oye ninu ohun ti a ka yi nipa ire koja ni Egypt pelu awon omo Israeli awo ohun meje ti ako nipa irubo ire koja na bi a tin wo awon ohun meje yi ki o ye wa we pe awon nkan won yi ni a fi nse eko ko ninu ohun ti Jesu to ti se fun wa ikini irubo kan soso na ni a se fun igbala gbogbo awon omo Israeli ni ale ojo yi ti a ti so fun wa pe ki won fi eran yi robo wi pe bi mo ba ri eje na emi o re yin koja irubo kan soso ti a se yi lo fun gbogbo won ni igbala bakan na ni irubo Jesu Christi kan soso ti o ti se ni bi egba odun seyin tabi egba ji odun seyin irubo kan yi ni o wa fun gbogbo agbaye ikeji irubo kan soso yi to fun to lowo ti talaka ti omowe ti poruntu o ye ko ye wa wi pe ona igbala ko pe meji ona ati ba olorun laja ko pe meji ona lati lo sorun lati gbe pelu olorun ko pe meji oni ki a wo odo agunta olorun oni o ko ese aye lo aba je olowo tabi aje talaka omowe ni wa ni tabi kuruntu bi abasa ati gbagbo ninu Jesu Christi ti o ko fun wa a ri wi pe idale bi ese ati je gaba ese lori wa gbogbo re ni yo koro loruko Jesu eko keta ti a ri ko ni wi pe eje re se etutu kikun ni igba na ki se wi pe nigba ti a ti ta eje yi sile igbala ti won ni koto nitori be won lati se ohun miran bi ki won lo wa omi lati we oju we ese we owo we enu oni rara oni eje yi kan soso ti a ta sile lo fun ni etoto kikun fun ese won iketa abi ikerin nisisiyi amuye ti aigbodo lo iwokara ati ibowon eje ati wiwa labe abo eje na o je nkankan na fun olukuluku won aso fun wi pe aigbodo ma se o wa lori won wi pe ni gbogbo ojo yi won ko gbodo lo iwokara iwokara yi ni o nse apere ese eyi ni o so fun wi pe bi a ba wa ni aiwokara ani lati ronupo ada ke ko gbogbo ese sile a si to so fun wi pe ironupo ada nikan ko to ani lati gbagbo ninu eje ti Jesu ti o ta sile fun wa ikarun won bo lowo iku nitori pe odo agutan gba iku won ku odo agutan yi je aropo ti ko ni ese aso fun anipa Jesu Christi we pe o je olugbala wa o je odo agutan ti apa o je aropo fun wa aropo ti ko ni ese e ni o fi je ki o yi o wi pe ko si enikankan yala ninu ile isin tabi ni igboro ti o le gba o kuro lowo ese bi abanilo aropo aropo yin lati je eni ti ko ni ese nitori pe elese kan ko le ru ese elomiran bi o ba ma gba idajo idajo ese ti re ni yo gba sugbon Jesu Christi to je eni pepe eni mimo eni ti o laba won oni o ku fun gbogbo ese wa nitori pe ohun o nilo lati ru idajo tabi lati gba idajo kankan
nitori ese tire nitori ohun ko ni ese ikefa irobo pipe to je ite ogba yi lo tu olukuluku amo israeli sile nigba na kuro ninu eru isiro won irobo pipe ti jesu na lo tu wa sile kuro ninu isiro kikoro ese lo ja ajaga ese kuro lorun wa ikeje awon mo israeli ti an so nipa re ni igba na won di ominira patapata to be to je we pe won ko tun pada sinu isiro egypt mo nigbati abagba wala ti eje jesu ti o sise ribiribi ni igbesi aye wa ti asi ni igbagbo we pe eje yi ti mu gbogbo ese wa kuro a o ri wi pe awa na a o di ominira patapata kuro ninu ese mo gbadura we pe iru ominira yi ati agbara ti bo lowo ese ki olorun ma sai fun enikokan wa o nso fun wa nitori na we pe iku ifa eni robo ti jesu ko fun wa o lo fun wa ni idariji ese o lo fun wa ni ominira kuro lowo ese a si di ominira kuro lowo idajo ati igbekun ese ati ti iku bi ati nfi apa kini yi si opin ki a to lo si apa keji eje ki aran ti wo pe agbelebo jesu lo mu wa bori ese gbogbo irubo jesu lo fun wa ni igbala idamu re lo fun wa ni idunnu ipalara jesu lo fun wa ni idariji ati iwenomo iku re lo fun wa ni iye iponju jesu lo fun wa ni isodotun ati iwa mimo irora re lo fun wa ni itura ina jesu lo fun wa ni ilera ijiya re lo si fun wa ni isegun bi o ba nfe isegun isodotun iwa mimo iye inipekun idariji iwenomo igbala toto ohun ti o nilo gege bi enikan ni lati gba jesu kristi gbo eni ti o ku fun wa lati ko ese wa lo bi o ba ti gbagbo o ri wi pe igbala ti a nso yi yo ti je ti re sugbon bi o ba ti gbagbo aye wa anfani wa fun o lati pe jesu ti o ku fun o ti o je aropo re yo si dariji o loroko jesu an lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipase ikomogi kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi kristi ni Calvary o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba nwa si lesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je wi pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni ayeraye sugbon mo nbe olorun we pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbo ki okan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti jesu kristi ti o tira fun gbogbo wa pelu eje re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese ikejila bi a ti ka awon ese olorun ti o ma kayi ni ki o ma fi iye ba lo lati wo bi a ti daruko igbala ki o si ma wo ni kookan ohun ti iwe mimo pe ni igbala nitori won pe opo lo nso we pe a ti gba ohun la sugbon ti oye tabi itumo igbala ti ko ye won wo ni kookan ise awon aposteli ori kerin ese ikejila o ni ko si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbekele ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je we pe o n tan ara re je nitori we pe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokan lelogun Matthew ori kini
ese ikokanlelogun eni angeli nso fun Joseph nigba ti o ri we pe Maria loyun lati owo emi mimo oni yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oroko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati onikan ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto sugbon ti o je wi pe ada emi re si ani igbala nla nla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti an soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wala o gba wala kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu titu orikeji ese ikokanla ati ikejila anwo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala titu orikeji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi sile isin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti anwo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi sile isin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti anwo sara ki se awon ojuse ti an se ninu ile isin lo fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fe aye ati ki a si ma wa li aire koja li ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi ori ohun ti a ko si we pe ki a wa ni aire koja bi a ba ti fi Kristi robo fun ati o je ire koja wa nigba na yo fun wa ni agbara lati gbe igbesi aye otun igbesi aye ododo ilana ti olorun si la sile ila ti o fa sile we pe ki a ma se re ila tabi ilana yi koja a o gbe igbesi aye wa ni iwontunwonsi oni a o wa ni aire koja e je we pe a o gbe igbesi aye ododo tabi ni ede miran a o wa ni iwa bi olorun ninu aye isisiyi awon atanije ma nso fun wa we pe ko seni to le gbe igbesi aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun wa we pe o sese fun awon ti a tera pada o sese fun awon ti a ti gbada lati gbe iru igbesi aye be ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada ira pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo ewe nu mo la npe be fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise gbogbo ni ohun ti a ti ka won yi o je ki o ye wa ohun ti a npe ni igbala sugbon ki a to ma se alaye ju be lo lori ohun ti a npe ni igbala o ye ki a bere ibere kan kini atile npe ni igbala je ki akoko wo ohun ti ki se igbala na bi a ba wo ohun ti ki se igbala awon ti o gbe aye deru iriri esin lowo ti won fi npe igbala yo ye won wi pe won nilo igbala to to ti bibeli nso fun wa nipa re ikini
igbala ki se wipe a je elesin lai ni iwa mimo igbala ki se wipe a ti se iribomi lai ni iwenumo ti okan bi a ba ri wipe ese si wa ni igbese aye wa bi o ti le je wipe a je elesin an lo si ilesin tabi a ti re wa bomi yala ni bi omo kekere tabi bi agbalagba bi a ba ri wipe a o ti ni iwenumo okan igbese aye wa kun fun ese o ye ki o ye wa we pe a o ti ni igbala ti olorun soro re ikeji ki se we pe mo beru olorun awon elomire a ma so fun a we pe ah mo beru olorun popo eru olorun ba mi sugbon o ye ko ye wa wi pe awon emi esu papa won beru olorun won si wa rire nitori be bi o ba je iberu nikan lo ni ti o fi se igbala ti o ro we pe o ti ni igbala o ni o sanju awon emi esu lo bi o ba si sanju awon emi esu lo o daju we pe iwo ati esu ati awon emi esu ni o lo ayeraye ninu orun apadi wo Jacobo ori keji Jacobo ori keji ese ikokan dilogun o ni iwo gbagbo pe olorun kan ni nbe o dara awon emi esu pelu gbagbo won si wa riri nitori be bi o ba je wi pe igbagbo to ni igbagbo wi pe mo beru olorun lo ni to si ni igbala to gba kuro lowo ese o je wi pe loro yi oni lati gbadura ki a le gba o patapata kuro lowo ese re bi o ba si fi okan igbagbo wa o daju wi pe olorun yi o se fun o loroko jesu iketa ohun ti igbala ko je oni ki se wepe an se itore anu popo awon miran won ma ro wepe bi a ba lawo bi a ba fun alagbe ati awon alaini bi a ba fun olowo e je wepe ati ni igbala sugbon so fun a wepe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o tin se sugbon awon won yi ko ni igbala won se gbe ninu ese won bi o ba je nkan na lo gbojule to n so we pe oni igbala je ki o yi o we pe a n se anu itore anu a fun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko ye wa ninu Corinthi kini ori ketala ese iketa oni bi mo n fi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si n fi ara mi funi lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o nti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wi pe mo madura gba mo ngba awe mo ngbadura ni igba gbogbo se o mo we pe awon omo israeli awon na o ngbadura won si ngba awe sugbon ese ko kuro lowo won yi ni olorun fun ara re lo fi fi won sun to si n pe won nija we pe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo we pe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesi ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala to to ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacob ese won gbo ise esin won sugbon sibe won je elese gbo bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti n se ododo ti ko fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati sumo olorun won wi pe ni ese iketa nitori kini awa se n gba awe ti iwo ko si ri won je eni to n gba awe to si n gbadura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o kerara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese
lati fi irekoja won lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo ngbadura mo ngba awe mo lo sile esin eyi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma nro wi pe bi abaje ni to nlaala la tamata se asin riran an so tele eyi je wi pe boya nigba na ati ni igbala ran ti wi pe farao na laala ni Nebuchadnezzar papa laala shoran ti aya pilatu on papa ni laala awon wonyi ala awon ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gba ni kuro lowo ese ko je ti won bi a ba n so nipa asotele ko si asotele ti o le so loni to ju ti balamu ariran lo o na sotele o ti le gbadura we pe o n fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo nlala mo riran mo sotele emi n gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon nitoto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu tenomo pe on fe fun enikokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi leader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le ma ngbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo pere o ri popa oju omi iyen o so wi pe o ti di eni igbala o n ti an pe ni igbala ni wi pe ki olorun fun ara re pelu ore ofe ati pelu eje ti jesu ta sile lori oke calvary ki o wo ese renu ki o so di eni otun eda otun ye ki a tun ka le kan si ninu matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun si bi omokunrin kan Jesu ni wo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won bi o ba je ti olorun ni toto a o ti gba ola kuro ninu ese re eyi ni a n pe ni igbala nigbati eniyan ba ni iriri idaniloju idariji gbogbo ese nipa igbagbo ninu Kristi eyi ni a n pe ni igbala bi o ba ti to olorun wa o ti je wa awon ese re o ti ko won sile o si ti bebe we pe ki olorun ki o dariji o bi o ba je be o ni idaniloju idariji ebi ese ko tun si ni okan re mo eyi ni we pe o ti di eni ti adariji nitori lese kese bi ti o ba ti ronu po ada gbogbo ese re ti o se gbadura pelu igbagbo ninu Kristi olorun yo dari gbogbo awon ese won iji opatapata ni iseju aya yo o si wa ni alaafia on ti an pe ni ayo igbala yo je ti re idaniloju wi pe o ti ba olorun laja yo si je ti re pelu ninu orin Dafidi ni atiri ti olorin Dafidi yi ti o n gbadura ti o si so fun wa abayorisi nigbati ababa olorun laja abayorisi nigbati igbala olorun ti o ba ti je ti wa orin Dafidi ikokanle ni aadota orin Dafidi ori ikokanle ni aadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa bi o ba je toto ni o ti ni igbala o ri wi pe ayo run ayo wi pe ati dariji o yo wa ninu okan re papa yo foye gbogbo ebi idalebi ti o ti wa tele tele a mu won kuro o ni ayo we pe nisinsin yo ti je ti omo olorun e ki se ayo ti awon agabagebe ayo ti awon agabagebe ki pe nitori we pe o se se bi won ba ni ohun kan nisinsin yi won le sope won le dope
won le fofayo sugbon ni iseju medogun tabi ogbon iseju leyin na ayo ti won ro pe won ni o ti fo lo nitori eyi ni Job se nso fun wa wo Job ori ogun Job ori ogun ese karun pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan li ayo agabagebe bi abaje eni ti o ti ni igbala bi abaje eni ti ko ti gba Jesu gege bi olugbala wa gege bi eni ti o ti ni iwenumo ninu eje Jesu o sese ki a konrin fun igba die o sese ki a ni ayo osan kan tabi oru kan se mo so fun a wi pe orin ayo eniyan buburu fun igba kokoro ni o si so fun a wi pe ayo awon agabagebe o je fun iseju kan sugbon ayo ti wa titi ayo ti bani kale ayo ti wa ninu okan wa looro losan lale lati ojo kan de ojo miran eyi ni ayo igbala tun ka le kan si ninu orin dafidi ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi ti o gbadura nihi o ti ni ayo yi tele tele sugbon o so ayo yi nu nitori o pada sinu ese o pada sinu agbere o pada sinu eke iro pipa o pada sinu ki a ma bo ese mole asusun fun a wi pe eni ti o ba bo ese re mole ki yo se rere sugbon eni to ba jewo to ba ko sile ni yo ri anugba nitori wi pe o ti di apeyida o ti padanu ayo igbala olorun ti o ni tele tele o lo se wa ngbadura wi pe olorun ni tooto mo mo wi pe mo ti se ka lati ese ikini olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu irekoja aisododo ese idalebi mi nu kuro oni we mi le awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi oni nitori mo jewo irekoja mi o nigba gbogbo li ese mi si nbe ni iwaju mi iwo nikan soso ni mo se si ti mo se se buburu yi ni waju re on ti olorun bere lowo eni ti o fe ni igbala to to ni yi we pe oni lati jewo oni lati ko sile lai bo onko mole o so fun wa we pe ni ese ikeje oni fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo o wa so fun a we pe mu ayo igbala re pada tomi wa mo ti padanu re sugbon mu pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi ro o nbebe we pe ki igbala olorun ki o le je tun ki o ma tun pada sinu awon ese wonyi mo ki o le je eni tin duro sinsin a o fun wa ni isegun lori gbogbo ese ti o ti ko wa leru tele tele bi o ba je wo pe ni toto ni ani igbala olorun a gba wa sile kuro ninu awon ese wonyi ti o ti de wa ni igbekun tele tele bi eniyan kan ba wa ko ti ikun siru igbala nla bi eyi onitan je alaimore o si je eniyan boboru yo si gba idajo ayeraye fun ese re nitori o ni anfani ati gba idariji o ni anfani ati ni igbala sugbon nitori wi pe o ndimo nitori wi pe o nse agabagebe nitori wi pe o ndagunla eyi kokan mi o padanu igbala olorun yo si padanu ire ati ibukun ayeraye yo jiya ni orun apadi titi ayeraye eyi ni eni ti o ko episteli si awon ebero ni o fi bi wa ni ibere kan ti o se pataki ti o lati dahun ni kelekele okan re ninu ebero ori keji ese iketa o ni awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi awa o se bo lowo idajo olorun awa o se bo lowo eru ese
ton pawa lo ku yi ton pawa ko lo yi o ni awa o se bo bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi o ni igbala ti an so nipa re yi ti atete ko bere si so lati odo oluwa o je e ti Jesu Kristi oluwa wa fun rara re ti o ti waasu re tele tele ati ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo awon aposteli awon omo leyin Jesu won fi mule fun wa we pe tooto ni igbala yi we pe bi o ba gbagbo igbala yi yo je tire mo si gbagbo we pe oni kuro ninu ago yi lai je ki igbala oluwa itusile idande oluwa irapada oluwa ki o je tire yo je tire loruko Jesu anwo nisinsin yi koko keta ninu eko wa ti oro yi iwenumo gbogbo ese iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje Kristi se iye biye lati we ese wa nu e ni Jesu fun ara re lo so fun wa ninu Matthew ori ikerin din logbon ese ikeje din logbon oni nitori eyi li eje mi ti maje mo titun ki se ti maje mo lai lai eje ti o fun oni idariji igbala idande ninu maje mo lai lai o je eje eranko eje ewure tabi oboko sugbon so wi pe fun awon ti won gbe ni maje mo titun leyin ti Jesu Kristi ti o ti ko fun wa o ni eye li eje mi ti maje mo titun ti atasile fun opo eniyan fun imukuro ese se ranti wo pe ati so fun o igbala ni we pe amu ese re kuro o wa so we pe eje Jesu ni atasile fun imukuro ese wo ni lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan bi o ba fe etutu toto ebo arukun aroda fun awon ese ti o ti da bi o ba nfe aropo ti o se itewogba lodo oluwa o nso fun o wipe eje Jesu nikan sosho ni o le gba o kuro ninu idajo idalebi ti tori nitori ese re ninu Romo ori keta ese iketa le logun Romo ori keta ese iketa le logun gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si kuna ogo olorun ko si eni ti o le wi awijare nitori gbogbo eniyan le o ti se won si ti kuna ogo olorun ese ikerin le logun awon eni ti an da lare lofe ki se wo pe an sanwo fun igbala lofe ki se wo pe abi mi si lesin lofe ki se wo pe mo nse ohun gbogbo ti mo le se awon rere ti mo nse won po ju gbogbo to wa lowo mi o ni awon eni ti an da lare lofe nipa ori ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi wo ese karundinlogbon eni ti olorun ti gbe kale Jesu Kristi ti olorun ti gbe kale lati je etutu nipa igbagbo ninu eje re igbagbo ninu eje re lati fi ododo re han nitori idariji awon ese ti o ti koja ninu ipamora olorun eje ki o ye wa nigba na we pe eje Jesu nikan soso ni o le se etutu fun ese re ati fun ese awon elomiran ninu Hebrew ori kesan ese ikeji le logun Hebrew ori kesan ese ikeji le logun o si fere je ohun gbogbo li a fi eje wenu gege bi ofin o so fun ani we pe nigba aye ofin nigba aye maje mo lai lai oni o fere je ohun gbogbo le a fi eje wenu ni akoko na ibaje olori alofa funra re ibaje awon omo lefi
iba je awon omo israeli bi won ba dese si olorun gbogbo won pata ni an bere lo won we pe ki won mu eje eran ti apa wa ti o je aropo won eje ti o fi se etutu fun won ati le so fun a wi pe ki se awon eniyan nikan sugbon awon ohun elo ti o wa ni ibi mimo tabi ibi mimo julo ni a fi eje eran ni a fi se iya soto iwenumo won ki on ti a se lori awon pepe yi ki o le je itewogba lodo olorun eyi ni a fi so fun a wi pe o fe re je ohun gbogbo ateniyan atohun elo ni a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si itaje sile ko si idariji yi so fun a wi pe lai je wi pe agba eje jesu agba agbo ohun ti jesu se lori igi agbelebo agba agbo o ni bi ki ba se be ki yo si idariji ese ti amanka lopo igba o ye ko ye wa ninu johanu kini ori kini ese ikeje ati ikesan oni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu eje jesu ko si nkan mi eje jesu kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo oni bi awa ba wa jewo ese wa olooto ati olodo doli ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo anfani wa fun eni kokan wa loni lati ni iwenumo kuro ninu ese gbogbo o daju we pe bi o ba wa sodo Oluwa yo se fun o loruko Jesu eje Jesu lagbara to be lati pa gbogbo ese rere eje Jesu lagbara to be lati se iwenumo imukuro gbogbo ese pelu gbogbo abawon gbogbo egbin gbogbo alebo gbogbo aboko to wa ni igbese aye re ko si ose abofo kan laye to lagbara to sin ni pato eje Jesu Christi pelu ibo won eje na le kan soso gbogbo ese re ni Olorun yo wenu Olorun yo da gbogbo ese re yo da won sinu oku igbagbe re je wo awon ese na ki o se ko won sile iba se ese aigboran ese agbere ni tabi ese panshaga tabi ese ole jija tabi ese wayawo fayawo sise tabi ese jibiti tabi iwa ibaje gbogbo o sese ko je ija jija siga mimu igbo mimu oti mimu tabi tete tita ni tire o sese ko je iborisha o si sese ko je wipe orisha tire ni awon oku egbe ti o so wipe o ma yi eyin won pada o so agba ile ti o ti ku o so won di orisha ti ansin o so won di orisha akunlebo gbogbo awon ese wonyi ni Olorun fe dariji o bi o ba le wa si ese agbelebo loni pelu igbagbo ranti wipe o ti ku fun o ki o ba le ni iye ada lejo ki a le da olare akan omogi ki a le tu o sile o ta eje re sile lati gba ola lofe bi o ba wa bi o ba gbadura bi o ba toro idariji lowo Olorun yo fun ni igbala yo si fun ni isegun o si le wa pe titi pelu Olorun ni ayeraye nisisin bi o ti lo lati gbadura Olorun ran wa leti pe ki a wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo bi o ba fe ki o ko ese re lo dide lori ese re ki o so fun Olorun we pe gbogbo awon ese to ti da gbogbo awon ese to ti ku oleru to ku oleru gbogbo awon ese ti o di eru wuwo sori re wi pe o nfe ki Olorun ki o mu okoro ranti wi pe eje Jesu le ati tasile oni nigba ti mo ba ri eje na emi o re yin koja o so fun a wi pe bi ati gbe ejo soke ile aginju be ni a ko le sha lai gbe omo eniyan soke wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe sugbon ki o le ni iye aini pekun oni eyi ni eje mi ti atasile oni eje yi ni ti ma je mu ti tun fun imukuro epolo ese opolopo okan oni awa o se la awa o se bo awa o se kuro ninu idajo Olorun bi a ko ba na ni iru igbala nla bi eyi oni ki o kepe Olorun o setan lati gba wala oni enikeni ti o ba wa sodo mi emi ki o taanu bi o ti wo ki o ri gbadura kepe Oluwa awon ese ti o wa ni igbesi aye re oni bi abadake tarawa ba wa dake bi a ba bo ese mole a o le se rere sugbon bi a ba jewo bi a ba ko sile oni nigba na ni a o le ri anu Olorun gba se o fe anu Olorun
ṣe o fe igbala tooto ṣe o fe ki amu gba sere kuro ṣe o fe ayo igbala olorun ṣe o fe iwenumo lati oke wa oni ki oke pe oluwa kepe oluwa nitori wipe jesu kristi ti ku fun enikokan wa ki o ba le mu ese wa kuro je wa awon ese re ma bo won mole.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: E je ki agbadura baba wa tin be le orun a dupe lowo yin pe po wun yin ninu anu yin lati pa wa mo odo ara yin a dupe pe lojojumo nigba ti a ba wa si yin ni e ma npo wa pelu onje eye je an bebe loni we pe ki e tun fi onje eye yi bo wa loruko Jesu abeyin we pe gege bi imole oro yin yo ti wo inu okan wa we pe ki okunkun ki o sajade loruko Jesu abebe we pe gege bi ati je alai lagbara we pe bi ati wa si odo yin ti a gboro yin ti a o se gbadura we pe agbara atorun wa yo je ti wa loruko Jesu e la wa loye e se wa loju e ko wa e je ki eyi ti a ko ninu oro yin ki o mu wa dagba soke nipa ti igbagbo adope o pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa fun igba die ni ati nkeko lati nu Kolose ati ka ori kini ase ti keko lesese ninu gbogbo awon ese ti o wa ninu ori kini nisisiyi ati bo si ori keji loni anwo ese kejo titi de ese ikewa eje ki a si bibeli wa si Kolose ori keji lati ese ikejo de ese ikewa ma fi ojuka bi ati nka fun o e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko aye ti ki se bi ti Kristi nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara ase ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara awon ese meta wonyi ni awo adura wa ni wo pe ki Olorun emi ki o tumo awon oro wonyi ninu okan wa ki awa ti o ti dabi eni wo pe an fi afefe eko keko gbaka kiri ki a le duro sinsin ki a le fese mule ki a si le duro ninu eko Kristi ki a ba le se wa pe ki a si pese wa sile fun bibo Jesu Kristi Oluwa wa gege bi eko ti a ti ko tele a ri pe awon eleko ike ati aladamo tin yo awon eniyan mimo ti won wa ni Kolose lenu pelu awon oro asan ti ko lese nile won ti dide won si ti nda okan awon onigbagbo ti o wa ni Kolose ru nihi ni Paulu gbogun ti awon adamo eko ike wonyi o si n kigbe tantan lati kilo fun awon onigbagbo tooto wepe ki a ma se tan won je wepe ki a ma se pa won lokan pada ki won ma ba sobo kuro ninu ore ofe o fi han gbangba pe awon woli eke wonyi won je eletan ati apanirun o si n kilo fun won o n gba awon onigbagbo tooto niyanju wepe ki won ma sora lati ma fi aye sile fun eko keko lati ri aye wole eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa lati inu awon ese ti a ka wonyi awon ese meta wonyi ese ikejo ikesan ati ikewa won je ki o meta ki o ye wa daradara ikini ikilo lodi si eko awon alailolorun ikilo lodi si eko awon alailolorun ikeji ewu awon eko ike bi abagba eko ike laye ni idile wa o sese lati odo omo tabi lati odo aya wa tabi lati odo oko tabi alabagbe o ye ki a mo wepe ewu pupo ni o wa ninu ki a gba eko ike laye ni idile wa Iketa idakoro fun okan. Ye ki awo lati ikori kini ikilo lodi si eko awon alai lolorun ninu kolose ori keji ese ikejo Paul nso wi pe e ma kiye sara ki eni keni ki o ma se fi imo ati etan asan din ni igbekun gege bi etan eniyan gege bi ipilese eko aye ki se ti ki se bi ti Kristi igba gbogbo ni awon eko buburu ati asa buburu ma nlakaka lati yi awon eniyan Olorun pada kuro ninu otito be ni Olorun paapa fun ara re o ma ran awon iranse re lati je ki o di imo fun wa we pe ki asora o ma nkilo fun awon eniyan re ni gbogbo igba ati lati iran de iran awon iranse Olorun ma nko ni otito li ona ti o han gbangba ti o si han kedere lati pa awon omo ehin Kristi mo kuro lowo isina ati eke o daju we pe bi aba wa ninu imole okunkun ki o le raye joba ni igbese aye wa bi aba ntele Olorun ni ese ogbeji o daju we pe satani ki o le ri aye lati pa wa kuro lati odo Olorun ati we pe bi aba ja papa ninu imo otito gbogbo eko isina ati asa isina ki o le raye ni igbese aye wa gbogbo patapata ni won wo lule ni waju wa eyi ni a fi so fun awon eniyan wonyi we pe ki won ki o ma kiyesara ki a ma kiyesara je we pe ki a ma sora o ye ki a mo we pe ikilo ti Paul apostle ti o fun awon ara Kolose ikilo yi kan na ni Olorun fun wa ti o si tin fun gbogbo awon ti won gba Olorun gbo lati isedale tabi lati ibere ninu Deuteronomy ori ketala Deuteronomy ori ketala lati ese ikini bi woli kan bahu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan han o ki ese dara dara oni bi woli kan tabi alala kan bi o ba jade bi o ba dide ti o si fi ami ati ise iyanu kan han o ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se we pe e je ki a tele Olorun miran Olorun ajeji leyin ti iwo ko ti mo ri ki a si ma sin won iwo ko gbodo peti si oro woli na tabi alala na nitori pe Oluwa Olorun yin ndan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe Oluwa Olorun yin leyin Oluwa Olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oun ni ki e si ma beru ki e si ma pa ofin re mo ki e si ma gba ohun re gbo ki e si ma sin ki e si ma para mo eyi ni ohun ti Mose eni Olorun ti o so fun awon omo Israeli o je ki o ye won we pe ohun ti se wahala popo lati ko won ni ilana Olorun ofin Olorun ni kikun ni o ti gbele won lowo ilana ati ase ti Olorun po ohun ohun ti fun awon omo Israeli o wa nso fun ki o to fi aye sile ki o si to fi won sile we pe ki won ki o sora o sese ki woli kan ki o dide ki o so we pe Mose ko mo so dara dara to o sese ki alala kan ki o dide ki o so wi pe eyi ti Mose gbele won lowo wi pe ko kun to fun omo Israeli Mose so fun wi pe ki won ki o sora ki won ki o kiyesara ki won ki o ma je ki awon woli eke tabi awon alasodun alala ki won ki o si won lona eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa we pe awa ti a je ti olorun awa ti an tele olorun ke asora ke ma ba fi eko keko eko isina tabi eko ike gba wa lo kuro lodo olorun awon elomiran ma nro we pe bi a ban kilo fun wa lati enu oni wasu we pe ke asora lodo awon woli eke won ma fi esun kan wa we pe awa ti an kilo fun awon eniyan a ko ni ife nitori won ro we pe bi a ba ni ife ko ye ki a da enikeni lejo ko ye ki a so wi pe enikan lo n wa so eko odi eko ike tabi elomiran lo n wa so ihin rere tooto kini a le fi pe oro ara awon eniyan wonyi kini a ti ri oro won si se otito ni won so wi pe bi a ba ni ife ni tooto a ko gbodo so fun awon eniyan ki a si kilo fun won nipa awon eko eke ati awon woli eke eje ki a wo Matthew ori keje ese ke dogun Matthew ori keje ese ke dogun e ma kiyesi awon woli eke ti o nto yin wa le awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ninu eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ti o kun fun ife ife si Olorun ife si ijo Olorun ti o n kilo fun awon eniyan we pe ki a sora ki a kiyesi awon eke woli ti o n to wa wa ni awa agutan sugbon won je apanije ikoko eje ki a be lowo wa bi a ba ri awon omode ti won sere ni ita ti a si ri wi pe apanije ikoko o be si gboro se bi a ba ni ife ni tooto se a o ma rerin a o fi awon omode wonyi sile lai kilo fun won rara bi o ba je wi pe ni tooto le a ni ife awon omode wonyi bi a ti ri wi pe apanije ikoko ti be si gboro o si ti n se ose fun awon eniyan o n pa won ni ipakopa a si ri awon omode ti won ko mo otun yato si osi ti won ko mo iyato laarin aja tabi ikoko a o kilo fun won a o pe won wonu ile eyi ni ife bi o ba je wipe ni tooto ni a ni ife ti a ri wipe awon omoleyin Jesu Kristi awon ti o sese di atunbi awon ti won ko mo otun yato si osi nipa eko ihin rere ti a si ri wipe awon apanije ikoko awon eke woli awon alailolorun ti won koni ni eko isina won be si gboro won kun aye won si n da awon eniyan laamu won si n fi won lakalaka won si ran won lo si orun ni airotele o ye ki a le so fun awon eniyan o ye ki a le kilo fun awon eniyan we pe ki won ki o kie sara bi o ba je pe ni tooto ni a ni ife ife ti a ni yo je ki a kilo fun awon omo Olorun we pe ki a sora ki a si ma gba eko odi eko ike laye laarin wa ati ni inu ijo ati ni idile wa wo Matthew ori kerindinlogun ese ikepa nigba naa ni Jesu wi fun won pe e kiye sara ki e si ma sora ni ti iwukara awon parisi ati ti awon sadusi kini Jesu n so ni nigba ti o n so wi pe ki awon omo ehin awon onigbagbo tooto awon ti won lo si orun rere nipa iwenumo eje Jesu wi pe ki won ki o sora ki won ki o ma kiye sara ni ti iwukara awon parisi ati awon sadusi wo itumo ohun to n so ni ese ikejila nigba naa le o to ye won pe ki se iwukara ti akara le o wi pe ki won kiye sara re sugbon eko ti awon parisi ati ti awon sadusi Jesu ko fi di awon omo ihin re leti wi pe eko otito wa eko eke si wa Jesu la awon eniyan loye wi pe ni tooto ni awon ajihin rere ti won so oro ijoba Olorun ni tooto ni won wa lekeji oni idakeji o ye ki a mo wi pe ni tooto ni awon elomiran wa ti won koni ni eko isina awon wonyi je bi farisi ati sadusi jesu sin ki awon omo eniyan ni lo we pe ki won ki o sora ki won ki o kiyesara ki won ki o ma se gba eko ajeji eko eke laye laarin won ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori ogun lati ese ikokandinlogbon nitori ti emi mo pe lehin lilo mi ikoko buburu yo wo aarin yin le aida agbosi ati laarin eyin ti kara yin li awon eniyan yo dide ti won o ma soro odi lati fa awon omo ehin seyin won nitori na e ma sora nitori awon ikoko wonyi e ma sora nitori awon eniyan ti won o dide lati ma soro odi e ma sora nitori awon ti won o dide lati fayin kuro lodo Kristi lati fayin si odo ara won e ma sora ki esi ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fi omi je kilo fun olukuluko le osan ati le oru o ye ki a mo we pe ohun yi kan na ni awa ti a je ajihin rere awa ti a je oniwasu ihin rere ni ati nso bi o ba je eni ti o ti wa ninu ijo yi fun igba die o ri we pe yala losan ni ojo isimi tabi ni asale ni oru ni ojo aje tabi ni ojobo ni an kilo ni an wasu ni an koni yala lati ojule de oju ile ninu ipade ile tabi ni apejopo wa nigbati abapejopo ni an kilo fun wa nipa oro olorun yala ninu ile isin wa ni tabi ni ipago ni ipari odun tabi ni igba miran ni a ma nje ki o ye wa yeke yeke bi oro olorun bi o ti ri eyi ni Paul n so fun awon eniyan wonyi we pe o ye ki won ki o kiyesara ki won ki o mo we pe ati ko won ni eko irere bi ati ni igbala bi ati ni isodi mimo bi ati ni agbara emi olorun bi ati ni iwosan bi ati n gbekele olorun bi ati n gbadura ti adura wa n gba o ni ohun ti ko won ni ohun gbogbo o si ye ki won ki o kiyesara nitori we pe pelu omije pelu edun okan pelu itara pelu adura pelu ifara eni rubo pelu lati na ohun gbogbo ti o wa ti o ni ni o fi nko won ni eko ihin rere o ye ki awa papa ki a je eni ti n gba ikilo o ye ki a ma sa fun eko ike ki a ma je ki eko ti munisina ki o wa si aarin wa e je ki a wo peteru keji ori keji lati ese ikini peteru keji ori keji lati ese kini sugbon awon woli eke wa laarin awon eniyan na pelu gege bi awon olukoni eke yo ti wa laarin yin awon eni ti yo yo mu adamo igbe wo inu yin wa ani ti yo se oluwa ti o ra won won o si mu iparun ti o yara kankan wa sori ara won opolopo ni yo si ma tele iwa wo bi awon nipa awon eni ti a o fi ma so oro odi si ona otito ati ninu oju kokoro ni won o ma fi yin se ereje nipa oro etan idajo eni ti ko pale lati ojo iwa iparun won ko si to gbe nihi ni a to tin je ki o ye wa we pe o ye ki a sora nitori eko eke gbode kan nitori awon woli eke won po le aye o si ye ki a duro ninu otito awon aladamo ti n so awon nkan wonyi tabi ti n so oro eko odi won so we pe awon ni emi olorun ju awon akeko tabi awon oluko ihin rere sugbon a je ki o ye wa we pe o ti won ko ni won je awon akojopo imo eniyan lasan won je awon ofin atowodowo tabi asha ti aye yi awon ti o je asan ati otobante o ye ki awa ti ati ko awa ti amo oro olorun o ye ki o ye wa we pe o ye ki a ma sa fun awon kan won yi ki tile ni ewu ti o wa ninu eko eke ati awon eko isiran ti a nso nipa re yi bi abaje eni ti o ja para bi abaje eni ti ko sora bi abaje eni ti n gba dulumo bi abaje eni ti n gbojege ti n gba awon eko eke won yi kini awon ewu ti o wa ninu gbigba eko eke laye ninu idile wa ninu okan wa tabi ninu idapo wa tabi ninu ijo eje ki a pada si Kolose ori keji Kolose ori keji ese kejo le kan si e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese ko aye ti ki se bi ti Kristi an so fun wa o si ye wa we pe bi abagba eko eke laye we pe eko eke yi yo di wa ni igbekun bi aba nso nipa we pe ki a di eni ni igbekun ohun ti a nso o ye Paul apostoli daradara nitori we pe eni ti o ja papa nu imo ede Greek ti a fi ko majemo titun ni ki se be ni kan eni ti o ja papa ninu itan majemo lailai ni nitori be nigba ti o nso wi pe ki a di eni ni igbekun o ye ki o ye wa ohun ti o nso e je wi pe ki a di ni igbekun tabi ki a ko wa lo si oko eru o nso wi pe imo ti aye eko eke tabi eko odi tabi eko ti awon woli eke ma nko ni o ma di ni igbekun ni o ma mu wa lo soko eru ni ati wi pe o ma mu ki eniyan ki o wa labe isiru o ma je ki eru eni be ki o di eni iparun ko se se fun mi lati ka gbogbo awon ese oro olorun ninu majemu lailai ati ninu titun ti aleka lati fi se apejuwe ohun ti o je wi pe ki a di ni igbekun sugbon je ki n se alaye die fun o ninu majemu lailai ni ati ri wi pe o se se ki orile ede kan ki o ma ba orile ede miran ja sugbon bi won ba tin ba won ja won ri wi pe enikan ninu orile ede yi o je alakikanju o je alagbara won ri wi pe bi won ba le di iru eni be ni gbekun bi won ba le mu lo si oko eru awon yoku won a di ije fun won nitori be gbogbo ogbon ti won ni gbogbo agbara ti won ni won ma sa lati ri wi pe akikanju jagun jagun laarin awon eniyan wonyi a di ni igbekun wepe bi a ba si ti se be awon yoku won o di ije opolopo ogbon ni won le lo bi o ba ka awon iwe onidajo o ri wi pe a ri oba kan lori awon eniyan re gba ti enikan ti o wole wa o so wi pe ohun ni ihin rere ohun ni eko kan to mu wa fun won nitori be ki awon eniyan ki o jade nitori pe ohun ti o fe so fun oba yi o je ohun ijile o je ohun asiri o je ohun kan to wa laarin ohun ati oba oba ko mo wi pe a fe pa ohun a fe di ohun ni igbekun oba ko mo wi pe eni ti o wa yi o ti ri wi pe bi a ba le mu ohun kuro awon eniyan ilu re won o di ije nitori be o ni ki awon eniyan ki o jade nitori pe eni yi ni oro asiri ti o fe ba ohun so bi won ti jade be ni o mu ida jade lati inu aso re ti o gun oba yi ni o ku bi o ti ku ni o ti rekun ti o sa jade bi o ti sa jade ni o pe ipe ogun bi won se segun awon eniyan won yi niyi o mo we pe isori o gege bi eni ti n gbadura eni ti o je akikanju o fe ba o jagun o fe ba ebi re jagun o ri wi pe bi o ba le yo kele kele wa lati fun o ni eko eke bi o ba le pa orun bi on ba le yi olokan pada wi pe adura re ko ni gba mo wi pe oni mo olorun mo wi pe jesu christi papa ko ni je olugbala fun omo eni a fin so wi pe ki a ki esara nitori wi pe awon alala ti ma nwa awon eke woli ti ma nwa awon alakataki ti ma nwa awon ti o ma so pe won ni ohun kan imo ijile ti ma nwa awon to ma so fun a wi pe won ni ogbon kan ti o tayo ti bibeli nitori pe iwe kan ti o je o ye ko je ara bibeli sugbon ti o ti sonu awon ti ri iwe na he nitori be wa si bi kokokan ki won ki o le ko leko oni ki o sora o wi pe won fe di oni igbekun won fe ko lo si oko eru won fe mu lo si inu isiro won fe so di eni ti a o parun nihi ni Paul apostle ni o tin je ki o ye awon eniyan won yi pe eko eke o man dini ni igbekun ni eko eke o man so ni di alailagbara eko eke o man pa ina emi wa o man parun eko eke o man ra wa niye eko eke o man je ki a koju wa si orun ale eko eke o man yi wa lokan pada kuro lati ma tele Jesu a man di eni ti ara niye ti a tele esu laimo ki se ninu kolose kan nikan le ati kilo fun wa ninu bibeli lati n kilo fun wa wi pe ewu popo lo wa ninu ki a ma tele awon oli eke iwo ti o je wi pe bi o ti le wa si eko bibeli ti o wa si ile ise wa sibe sibe awon oli eke ni kori kosun re awon woli eke ni won ko leko o tun ma gba awon iwe miran lati ibo miran o fe ki a di oni igbekun lo si oko eru sora ewo wa nibe o ye ki a wo Jeremiah ori kokan din logbon Jeremiah ori kokan din logbon ese ikejo nitori bayi li oluwa awon mogun ni oluwa awon mogun wi nitori bayi

O da bi eni pe bi a ba gba omo yi laaye lati wa saye eya yo je omo yi o si je awa paapa o se se ki o je ironu be ni o sun o si wi pe ki o ta eje alaise sile sugbon ohun kan ni o daju ati obirin ati okunrin ati onisegun ati awon agbebi tabi eni keni ti o ni owo ninu iru ohun ko ohun be won le fi ori sin ki won fi orun sin won le ka bibeli lati ibere de ipari ni ododun won le lo si ori oke ninu aye tabi ki won ki o we ni okun o se se ki won ti e ma tan abela tabi ki won ma wo aso funfun o si se se wi pe ki won ro pe won ma lo si ijo onihin rere bi won ba nta eje alaise sile olorun so fun o wi pe bi o ba fe de orun rere ironu po ada ni o ye ki o ni ki o so fun olorun pelu ekun kikoro pelu omije pelu okan ti a faya pelu ironu po ada ti o jinle tooto wi pe o ti je eni ti owo re nta eje alaise sile ṣugbọn awọn ti ọwọ wọn ko mọ ni ọna wọnyi o ṣe ṣe o fẹ ile o fẹ kọle ohun ta ma ni ninu aye ti a ki mu lọ sọrun ile ile moto tabi obinrin o ṣe ṣe o fẹ gba iyawo lọwọ elomiran o wa di pe enja ajakadi lori obirin yi tabi lori ile tabi lori okohun o wa di wi pe ki a ma wa ogun kaakiri ki won ti so fun o wi pe eni ti o wa ni idile lagbaja o ni ko je ki ile yi ki o bo si olowo o wa sare titi yala nipa ogun dudu tabi nipa egbe awo tabi nipa gbigbe ada tabi ibon tabi nipa sise adehun pelu awon onimoto lati pa enikan tabi nipa fifi majele si inu onje fun eni ti o je eni ti o pe ni ota re ni ota eje ni yi sile ti o se pa gba ti o pa tan ile wa di tire o wa joko lori ile we pe ninu aye bo ba mo lati sare lati nile lati ni moto bo ba mo ibi to ye ko rin awon baba isale to ye ko lo ri awon balogun ni ilu ti o ye ki o bewo lati fun o ni ogun awon ti owo won gbo o ni le ni kankan o si ti nile nipa be o ti ni ohun ini nipa be nipa tita eje alaise sile olorun so wi pe ohun duro de o wi pe owo re ko mo opolopo ninu orile ede wa ni won ti pa awon elomiran nitori igbeyawo tabi nitori angba obirin o se se pe okunrin kan ti lo si idile kan lati fe yawo o wa je eni yi gan lohun o lati fe obinrin po ni ilu sugbon sibe sibe eni yi gan ti a ti e tin se owo ori lori re sugbon ti o si je afesona o nikan lohun o lati fe igba miran o ti e ma sele wi pe o ti ni iyawo kan sile o ti e tun ti fi afowofa mu eni keji obirin keji wale o se se iketa papa ti n bimo fun o sugbon sibe sibe eye obirin kan ti elomiran fe fe ohun gan lowo loju lo tun so wipe mo meta to wa nile e to ti lalaafia ten pari ija losan loru to le toju ikini.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Oje ki agbadura. Baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejo po loni lati keko ninu oro yin. A nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju, yo mi se wa, yo fi oro orun, yo fi sinu okan wa. Yo se je ki ohun ti an ka ki o ye wa. Yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se, ki a ba le je olugboran si awon ohun ti a nko. Eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbesi aye eni kankan wa. Adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a ki eni kankan wa kaabo si eko bibili wa. Fun awon ti won wa ni igba akoko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Eberu Epistle ti Paul si awon ara Eberu ni a ti n keko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a ti n ka ninu ori iketala ese ikejilelogun titi de ikedogbon. Ni bayi ohun ti a n ka ti a si n keko loni won je awon ese ti o keyin ninu Epistle si awon ara Eberu. Eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan won yi n boju fo da ti won nka lai ni arojile tabi ti won nka lai wo ohun ti emi Olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ko ye wa wepe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa wepe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi Olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni Olorun ki o le pe ti ati mora sile patapata fun ise rere gbogbo. Nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikanna wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro Olorun ni kokan ni o je pataki. Nitori na ko ye ki aboju fo onkon nitori Jesu papa so fun a wi pe ki kini ninu oro Olorun ki yo lo laise. Eyi ni a fi n ka nisisiyi lati ese ikejilelogun ki o ma fi oju o ba lo bi a ti n ka. Emi si n be yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin. Emi gbo emi mo e mo pe a da Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin. E ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Itali wa ki yin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin. Ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikankan wa ka looro nigba ti a ba n se akoko idakeje wa o se se ki a ro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti a n ka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro Olorun jinle popo a si so fun wa wi pe awon ti a n ka wonyi bi a ba gba emi Olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile wonyi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o n so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wipe bi a ba wa si odo Olorun ki a ni eti igbo ati aye agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se. Nitori kini apostle ti o se n so ru oro be ti o n so fun wipe emi n be yin ara e gba oro iyanju mi ohun ti o se n so fun ni wipe ohun pelu mo daju saka wipe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni yo ko eko ti o ye kooro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fin gba awon kristeni ni iyanjo we pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi ti nsakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ejinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa nso fun wi pe o ni ireti lati ton wa pelu timotiu nitori pe timotiu ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubo nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si oda awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le e je ki o ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni atun so fun awa na pelu pe bi o ti le je we pe an fi opin tabi ipari si ohun ti an keko ninu eberu ṣugbọn eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihin ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihin ohun ti a pe ni oro iyanju ni ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titi de ese titi de ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli a fe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati si ni leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irere ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Eberu ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Eberu ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Eberu ori keta ese ikini yo so wepe nitori na eyin ara mimo alaba pin ipe orun gbolohun ti aka yo je ki a mo awon ti a npe ni ara o ma nje asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o wa se ilesi a ma npe ni arakunrin tabi arabirin lai mo we pe o ni awon nkan amuye ti enikokan wa ti a ni lati ni ni igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo we pe gbogbo eni ti a bi ninu obirin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Christi bo ti o ku fun wa ti o we ise wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ise wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irikunrin ti kuro lese wa a ti di omo olorun a je okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alaba pin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o npe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun mi o so fun aninu ese yi we pe emi si nbe yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori we pe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi the apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin e ni o fi n paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re oni o ye ki awa ki a ma fi iye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wipe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e ki esara ara se ori nihin wipe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti a ti ka o ni awa o ye ki a ma fi gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wipe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wipe ara e kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wipe enikan lo kuro nibikan o je wipe o ti wa nibe tele tele iyi n so fun a wipe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ori ofe sugbon o n ki won nilo wipe ki won ki o kiye sara ki okan kuro ti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu orikerin ese ikini orikerin ese ikini turina eje ki a beru ki bi ati fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wo pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wo pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limode mo wi pe ki a beru ki a sora ki a ki esara ki a ri wi pe a ko gba onkon ninu aye tabi onkon ninu irun ara wa onkon ninu ebi wa onkon ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise we pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni nitori na ki enikokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe ani ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora ṣugbọn alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu orikewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se nkan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole ṣugbọn ti a n pa mọra eyi ti a ba fi lanu lati sọ fun awọn ti a ṣe wepe jọ mo ṣe bayi tabi mo ṣe tọhun o ni ki a fi otitọ ọkan sumọ to si bi a ba ni atunṣe ti a o ti ṣe bi a ba ni ẹṣẹ ti a n bo mọlẹ bi a ba ni ohun miiran ti a n ṣe ni ikọkọ ti o jẹ gẹgẹ bi ife ọlọrun ki ko ni le ṣeeṣe lati sumọ to si pẹlu ẹri ọkan rere o ni ki a si sumọ to si pẹlu ẹkun igbagbọ ki n ṣe igbagbọ kekere ṣugbọn ẹkun igbagbọ ki a si we ọkan wa nu kuro ninu ẹri ọkan gbogboro ki a si fi omi mimọ we ara wa nu ninu ẹsẹ ti o tẹle ẹjẹ ki a di ijẹwọ ireti wa mu ṣinṣin lai ṣiye meji o n sọ fun wa wipe awọn ẹkọ ti a ti kọ awọn ohun ti a ti gba lati ibẹrẹ nigba ti a ti gba ọlọrun gbọ.

Ti di ori ketala o je iwe kukuru on to je ki o so be ni wo pe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa Jesu o nso nipa Aroni o nso nipa Melchizedek o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se we pe o ge won kuru die die o nso we pe iba gba ohun ni opolopo iwe lati ko ini o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi anwo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti aka yi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo Olorun omo Olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni we pe ko bodo ton o je ki o ye wa wi pe nitoto ni Timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon Paul o n gbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara Hebrew won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida Timotheo yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohun kon ti o ba nsele si o ohun kon ti o ma nsele si mi o ye ki a kara wa gege bi omo Olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi Olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe be ni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wi pe e mo wi pe Timotheo yi arakunrin wa ati tu sile o ni bi o ba tete de e je wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri Timotheo ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu Timotheo yi won wa si odo awon ara Hebrew o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si n fe ki awon ara Hebrew ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wi pe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o n se tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o se se ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi Timotheo yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun un ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti n yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe Timotheo yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara Hebrew tani ati le n pe ni Timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a n pe ni Timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a n pe ni Timotheo ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wipe Timotheo yi o ti gba Olorun gbo o si ri wipe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ile oro Olorun oro Olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timotheo keji ori keta Timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologun si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Korinti kini ori kerin ese iketadinlogun
ni a ti ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheus si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Olowa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinthi kini ori 14 ese kewa ati ese kokanla nje bi Timotheus bade eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o fi okan irele ati pele pele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse nitori na ki eni keni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheus yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi orikeji lati ese ikokandelogun ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheus si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi ṣugbọn eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si n ba mi sise po ninu ihin rere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheus yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa n so we pe nisinsinyi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wipe ati da Timotheus yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheus arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu we pe ohun lo ohun yo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheus ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wipe iwo papa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bini nitori ihin rere o ye ki o mo wipe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti nse olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu epistle yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a nso yi ṣugbọn ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin epistle bi o ba je eni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose mejileladota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wipe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohunkohun ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu
ati wepe irin ajo wa paapa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wepe owo ago ti anwo ti a fi nka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi ni boni a o ti lo aye raye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti wepe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pede opin enikokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki enikokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o nki enikokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwasu tabi olusagotan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si enikokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wipe ore ofe o se pataki popo fun enikokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wipe ninu majemu titun lati ibere de opin ni a tin so nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati eto ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo a da wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi o nigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji yi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ori ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipase enikan na melo melo li awon ti ngba opolopo ori ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Kristi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya ni pekun nipa Jesu Kristi Oluwa wa adura mi ni wepe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo wepe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si Olorun ti yo le je itewogba ninu Ebero Ebero ori kejila Ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti ngba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin Olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin Olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin Olorun ni itewogba ninu ori iketala Ebero ese ikesan
ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe ohun ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe an simi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki ani imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe iki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re rekoja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onko ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe ini olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wo pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi korinti keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba doju ko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ran ti wo pe ore ofe o wa fun enikankan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so we pe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul we pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu korinti keji kana ni ori kesan ese ikejo korinti keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bisi fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikankan wa oni bi o ba je be oni enikankan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemunu wa fun enikankan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se ileri fun enikankan wa yo je ti re loruko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so we pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to kun fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye
ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe ore ofe ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se fe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun ani alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa ngbadura fun wa ni opin eko wa wi pe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

Onu e ma dariji ara yin gege bi Olorun ninu Christi ti dariji yin oni ka ma dariji ara wa ninu ijo ka ma dariji ara wa ninu agbole ka ma dariji ara wa ni bi ise ke ma dariji ara wa pelu awa ati aladugbo ke ma dariji ara wa gege bi Olorun ninu Christi bi o ti dariji wa ye ki a se ki a ki a ki a lo si ikori keji awon iwa okunrin titun e je wi pe awon nkan ogbologbo awon akisa igbin awon iwa atijo ke a ba won sile ke ju won danu ke a ri wi pe iwa otun irin otun ke a ri wi pe won joba ni igbesi aye wa e ni o ye ke a se gege bi omo Olorun wo Kolose ori keta ese ikewa esi ti gbe okunrin titun ni wo esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da esi ti gbe okunrin titun ni wo ohun ti a so nihin a so gege bi apejuwe bi eniyan se ma nwoso nigba miran bi aba ti ri enikan ti a ti mo tele tele eni yi ki a to mo a ri we pe irin to ma rin irin doti ni aso to ma nwo aso miran o le je aso ti enikan bun aso ti enikan fun aso yi o sese ki o ti ya die tabi ki o ti doti die o sese nitori eni yi ko ni imototo o ma rin irin doti baba ti e ti ri a o so ah lagbaja niyan bo ba je obirin ni ko je tun irun e se ko je fo enu laaro ko si je wo aso to dara bi a ba ti ri a o so ah lagbaja ni bi ti e ti ri niyan ba ti e fun laso eni irin doti koko lowo e sugbon eni yi ni a ri wo pe boya o di onigbagbo bi o si ti di onigbagbo a o mo igba ti o di onigbagbo yi ati kuro ni adugbo ibi to ngbe ki se be nikan o wa ti loko olorun wa tun ti se lore to je wepe o ni oko ti o je ajeseku to ni die lowo o si tun wa ti ko iwa imototo eni yi nitori wepe o ti loko ati kon ni iwa imototo iyipada ti de ni osoose atun irun we se ni ojojumo aro amu ohun ti a fi nfonu a fo enu ati wepe aso to wa nwo nisisin yi ni toto lo je aso ewon tun won si sugbon won je aso ti o je ki o wa ni imototo bi o ba ti nbo lokere boya a o ti ri fun ebi odun kan tabi odun meji awari o je eni ti a o le damomo awa so wepe abilagbaja ni abilagbaja ko o tun wa ti yan fanda fanda awa duro atejumo o wa ki wa pe ah arabirin e ka ro atabi e ka san tabi e ka le o abi woni abi woko emi ni ki lo de ah so fun mi joko pe tan fun ba oni nkan se yi pada o ki rin bayi ri ah o lolorun lo da mi lola olorun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nokuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Christi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a dabi eni wi pe a o ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe efesu le kan si efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun li ododo ati ni iwa mimo otito isori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be si ni rin irin otun ki a be si ni hu iwa otun ninu Romu ori kejila Romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni ironu yin ki eyin ki o le ri idi ife Olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe
awon kan won yi won je ki o ye wa we pe olorun fe ki a dabi jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti an so ti an se ki a dabi jesu christi nitori be o ye ki yi pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi yi pada yi ba farahan ni toto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si kolose ori keta ese ikokanla kolose ori keta ese ikokanla ni biti ko le si heleni ati jew ikola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati omnira sugbon kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihi ni paul tun ti wan so nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo aiku o nso fun wa wipe nigbati abati ba olorun pade nigbati abati di eni olorun eni mimo wipe okuta edigbolu tabi ogiri ekele ti o wa laarin wa wipe a o wo won pale o nso nihi o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun wa wipe awon idabo ti o ti wa laarin awon kan meji meji meji won yi wipe ati mo kuro lakoko o nso nipa ti heleni ati jew bi aba nso nipa heleni eyi nso nipa awon giriki sugbon ni edi ti o le yi o daadara won ma won pe won ni keferi awon jew won ma pe gbogbo awon eniyan to ku won ma pe won ni keferi won ki da si won o ni sugbon bi eni ti an pe ni keferi tele tele ati eni ti an pe ni jew bi o ba ti mo olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a kon nila ni awon jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon jew ti won se sure si won ti won so wipe won ko se daradara o ni bon ba ti mo jesu ati eni to ti kola ati alaikola won adi kan a o ni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi bakan na bi won ba ti mo jesu christi awon nkan ti o da bi eni wepe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wepe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se eni ti o fun won si abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba jesu christi pade won di okan na e la nso fun wa wepe bi a ba ti mo olorun wepe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun wepe christi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin eni kokan wa ati ninu eni kokan wa gbogbo wa yo fo nsokan papo a o ni olorun kan christi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu jesu christi eyi ni olorun ko wa loni nisisiyi o ye ki a dide duro ki a so fun olorun wipe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wipe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun olorun wipe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa paapaa ni bi a se n ba eni kookan eni keji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon igba ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbesi aye wa o ye ki a gbadura o so fun olorun ba olorun soro se awon nkan ti a n daruko won yi se won si wa ni igbesi aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo onigbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbogbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e kori be e je ki a so fun olorun gbadura so fun olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbesi aye wa bi a ba je olooto
bi e ba je olooto ti a so fun olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba enikokan wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori iketala mo si duro lori iyanrin okun mo si ri eranko kan ti inu okun jade wa o ni ori meje ati iwo mewa ati ade mewa lori awon iwo na ati ni awon ori re na ni oruko orodi eranko ti mo ri na si dabi ekun ese re si dabi ti beari enu re si dabi ti kinun dragon ni na si fun ni agbara re ati itere ati olanla mo si ri okan ninu awon ori re bi eni pe asa apa asi ti wo gbe asa pa re na san gbogbo aye si fi iyanu tele eranko na won si fori balẹ fun dragon ni na nitori o ti fun eranko na ni ola won si fori balẹ fun eranko na wipe tani o dabi eranko yi tani o si le ba jagun asi fun ni enu lati ma so ohun la ati oro odi asi fi agbara fun lati se be ni osu mejilelogoji o si yenu re ni isoro odi si olorun lati so oro odi si oruko re ati si ago re ati si awon ti n gbe orun asi fi fun lati ma ba awon eniyan mimo jagun ati lati segun won asi fi agbara fun lori gbogbo eya ati eniyan ati ede ati orile gbogbo awon tin gbe orile aye yo si ma sin olukuluku eni ti a ko oruko re sinu iwe iye odo agutan ti a ti pa lati ipele ese aye bi enikeni ba ni eti ki o gbo bi enikeni ba nfe ki a di eni igbekun igbekun ni yo lo bi enikeni ba nfe ki a fi ida pa eni ida ni a si fi pa ona niyin ni suru ati igbagbo awon eniyan mimo gbe wa mo si ri eranko miran goke lati inu ile wa o si ni iwo meji bi odo agutan o si n soro bi dragoni o si n lo gbogbo agbara eranko ikini iwaju re o si mu ile aye ati awon ti n gbe inu re fori balẹ fun eranko ikini ti a ti wo ogbe asapa re san o si n se ohun iyanu nla ani ti o fi n mu ina sokale lati orun wa si ile aye niwaju awon eniyan o si n ta awon ti n gbe ori ile aye je nipa awon ohun iyanu ti a fi fun lati se niwaju eranko naa o n wi fun awon ti n gbe ori ile aye lati ya aworan fun eranko naa ti o ti gba ogbe ida ti o si ye a si fi fun lati fi emi fun aworan eranko naa ki o ma soro ti o si mu ki a pa gbogbo awon ti ko fori balẹ fun aworan eranko naa o si mu gbogbo won ati kekere ati nla oloro ati talaka ominira ati eru ki a fi ami kan fun won ni owo otun won tabi ni iwaju won ati ki enikeni ma le ra tabi ki o ta bi ko se eni ti o ba ni ami oruko eranko naa tabi iye oruko re ni ni ogbon gbe wa eni ti o ba ni oye ki o siro iye ti n be lara eranko naa nitori iye eniyan ni iye rẹ naa si jẹ 46,000.
2: Kí o bi ara rẹ léèrè wípé bí ọlọ́run bá wò ọ́ tí ó ń sọ wípé ta ni ó ní kí o tẹ àgbàlá òun nínú ayé tí ó ń sọ wípé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́ tí a ń pè ní tẹ́ḿpìlì tàbí tí a ń pè ní ilé ìsìn tí ọlọ́run rí ọ níbẹ̀ tí ó sọ wípé ẹ lè jáde wípé ta ni ó pè ọ wá o gbọ́ wípé wọ́n ń pe orúkọ olúwa ìwọ náà pẹ̀lú ọwọ́ ẹ̀tẹ̀ ọwọ́ ẹ̀tẹ́ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ò ń gbé bíbélì ìwé ọlọ́run tó ní àfara ẹgbẹ́ jáde kúrò nínú ilé ayé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́ mélòó mélòó ní ilé ọ̀run bí ó bá jẹ́ wípé jésù gbà tí ó wà nínú ayé ó rí àwọn tí wọ́n wà ní tẹ́ḿpìlì àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ sin ọlọ́run bí ìwọ náà ti wá ní òní tó sọ pé o gbọ́ wípé wọ́n ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú oògùn nínú àpò rẹ pẹ̀lú ìgbàdí nídi rẹ pẹ̀lú òrùka ẹ̀rẹ lọ́wọ́ rẹ ìwọ náà gbọ́ pé wọ́n ní gbé ìwọ náà bá gbé bíbélì ò ń sáré bọ̀ bó ló ń lọ a fẹ́ lọ sin ọlọ́run ni àwọn dípà wọ́n gbé tuntun dé o wọ́n ní kí a ká lọ èmi náà ń tẹ̀lé wọn lọ pẹ̀lú oògùn dúdú lápò ẹ èyí tó fi sẹ́nu èyí tó fi sídìí èyí tó fi sọ́rùn èyí tó fi sápò ìwọ náà gbé bíbélì òde ọlọ́run wá ní ta nìyí èwo ló ń ṣe níhìn ẹ lè jáde bọ́lọ́run ò tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún wa àwọn áńgẹ́lì wà ń bí wọ́n mọ̀ ọ́ jésù wà ń bì ayé àtijọ́ ẹgba ló fi lé irun yín jáde àwọn tí won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to sin e wa sodo mi gbogbo yin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti an pe ni temple melo melo ni orun bo lorun ba mu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won koko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi an se ijade Jesu Kristi ta bi Jesu ni rele an se ijade iranti bibi eni to ni rele an se iranti e oni rele pelu igberaga won la n se kore igberaga igbese won la n se basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si n so wipe a je onigbagbo onigba to wa lati fi ara han niwaju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wipe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa mu ti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye olapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun awa asan da mewa adawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin o ni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin torari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de isaya ori kini abi won si gege bi ironu won torari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigbati awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigbati eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan bi to tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wipe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sun moto si eyi ti ba fi ronu po ada ko ronu po ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko ohun kun irere oni ni ese ikedogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokandin ni ogota Isaiah ori kokandin ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kukuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti oun ki yo fi gbo nitori owo yi di alaimo fun eje owo yi di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bolowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yo ni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wipe oni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran koju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi to je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalare ju ekeji lo ekeji yi ni parisi mo toto mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e sise yun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti we nu kuro ninu eri re eje jesu kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbese aye wa bi o ko ba ni idani loju wipe eje jesu kristi ti we o o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wipe eje jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wipe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wipe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba nise po ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to nsunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o erun ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro wi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa je ki o yi pada si oluwa ohun o si saanu fun ati si olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo olorun a fo ninu eje jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agutan bi olorun ba na owo ipe jade wi pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori re pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wi pe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyipada ti o de ba wa ni won so fun ani orin Dafidi ori kedogun bi iru iyipada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori re o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati ke pe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo Monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o nwo si bi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso o gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ikeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun wi pe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe popo lojo ikeyin ohun ti ki je keyan popo lojo ikeyin ki se kaadi ta fi se baptism fun wa itebomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti je keyan popo ni eti ki je keyan popo ni pe akunle aso folorun tedun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile baba tin jewo tan ko ese sile ta sin gba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ko ese wa lo be ni emi olorun lo wa nje ri pelu emi wa wi pe ade omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele tele ba ti yin ota tele tele ni ti akiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele tele a ma wa kakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a jewo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitori o so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni joanu ori kini ese kejila wi pe sugbon yi awon ti o gba jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti a ni wi pe a ni igbala awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi be ni ki ise nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun nigba ti a ba gba jesu sinu okan wa leyin ti a ti jewo gbogbo ese ti a ranti ti a si ni ki olorun ki o fi eje jesu ki o fi wewanu lati so wa di omo re yi pada tuntun a de ba igbesi aye wa aye wa yi pada oro enu wa yi pada iwo so wa yi pada irin ese wa a yi pada bo ti je inu ile awon oloti la nsun tele tele a o tun ya be mo bo je ise tete ni ise wa a o tun ta tete mo bo si je wi pe ojojumo la lo ma nwo cinema ere awon elese awon ko ni bi kan lo leyin ti a ba ni igbala a o tun tebe mo odi ki a ma ka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli odi ki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti odi ki a ma so pe jo ori ibi tan pe ba mi ko sile odi ki oro olorun ki o di adun le enu re odi ki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo tolorun e ko ona ese sile e wa jesu e si ni igbala odi pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe nigba wo ni lagbaja di oniwaasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbeje bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan woyi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede odi ki iru eniyan be ki o ma rin dede odi ki o ma sise ododo odi wipe ki o ma so otito inu re odi pe ko ma le kuro mo bo je omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o si nle o omo to ti nigbala ani mama jo e ti mo se ni ise iranse esu o to mi o le so be mo mo ti ni igbala mama wa nle mama won bere yin o o so otito inu re bi obirin ba wa mo fe ran re ni mo fe fe otito onu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi ni yen sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti ni gbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahon re soro eni leyin eh nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi ah mi o fe gbo oti jesu ni mo fe gbo eni to ni gbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egun si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohunkohun lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo sugba ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si bi ara re kina npe be eni to kunle to so wi pe olorun pe titi ma fi oju mi ri jesu oro edi baje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri jesu owo eyin mi o je fun enikeni mo titi ma fi oju mi ri jesu ilo pepelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo ṣugbọn lẹyin ti o ba ti se ipinu be ni o se se ko fe wa ise won so fun e pe ah ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon tin se ni mo mo bon tin se mi o se be mo ni ah o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe eh ise wa ṣugbọn se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso a mo ko ri won ni ibe ise ṣugbọn se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba wa ni o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyen olo so wi pe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o je je gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba n joro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe se ran ti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sunkun eyin rerin ṣugbọn pe eni to ti do ni gbagbọ pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun ah ah nje wo yo gba were mesin be ni oni paul ori e baje eko akoju ba lori je bon se nso fun to ajogun gbala niyan won so fun jesu won duro ni ta won ni kan ba wa mu ase o de ti dita seju bon se nso fun awon to nlo sorun niyan ṣugbọn iwo to ti bura si bi ara re wi pe rara o mi o tun je ba won lowo ni iru ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele awon alajo jo mo fe ra machine iranso ka ma da oko fun eni naira marun wa lo fi naira kan da ajo o le wa fi naira merin ra ounje ti o ye ki naira marun ki o ra gbatan a ko ajo ton ba ti ko ajo to ti gba 100 naira to ti ra nkan to fe ra o ya wa sile e wa lo sibi kan ni ketu ti o se ni to mo address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni itele shoshi o gbadura ju kini lo iwa o le ko si kuro lowo e onigbagbo ki ba won dajo bank wa ton ma nfowo pamo si ogbon aye ni irin aye ati ona aye si ni awon ajo won yi oni eni ti ko fi owo re gba ele ehn ise temi nse ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo agba ogorun lowo lagbaja ogota lowo lagbaja igba lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igba ponun ani ilolo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan oni gbagbo ko yen ole ko le sise ko le dako ko le ranso olo ma ma ko account kaakiri ise ko yen a ki ba onigbagbo niru ipo be oni ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan won yi ki o yese lae lae mo gbagbo wi pe o wa si yin loni tori pe o fe wo ijoba orun olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju eni je ojo anu eni je ojo ebe eni je ojo adura eni je ojo ta le kegbe kata le kegbe pe Jesu wi pe saanu fun mi emi elese gba mi mo se rira mi ni tele tele mo tin sogo wi pe gbangba la majo dejoba orun sugbon mo dupe pe Jesu o ba mi ni ipo aimo kan sugbon loni gbogbo ese to wa lowo mi patapata mo fe jewo mo fe ko le ma tan ra eje o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun wa dariji o sugbon to ba lo sori ekun e to ngbadura pe olorun awon oso ni o je kitemi da iwo nikan lo wa nigboro tawon oso nle tawon aje nle iwo nikan na ri ni bi o ba sese lowo e se won ri e olorun baba mi ni o da baba e o da looto iwo da awon eyan na je kin gbadun iwo papa fe gbadun eni to ndese so fe gbadun bo ba ni se awawi bo ba ni so pe o lo jare igba tolorun so pe o je bi tolorun ba da elebi ta ni e lati se awawi to ba so fọlọrun pe ọlọrun mo jẹbi mo gbe ṣugbọn iwo le gba mi agba o adari ese re ji o gbogbo egun to wa lori ile e lori ise e lori omo aka kuro patapata a fi eje Jesu Kristi we o tori pe Johanu so fun wa pe wo odo agutan ọlọrun eni to ku ose araye lo o le ko ti e lo loni eje ki a gbadura bi o ba fi tokan tokan pelu ikanu ko gbogbo awon kan wonyi sile anu olorun daju lori re nitori eni keni ti o ba kepe oruko oluwa le ogbala bi o ba je kepe pelu okan otito pelu okan ronupo ada pelu okan irele kepe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan iwa ibaje to wa ninu aye asan ni.